0: kamata anga o wikeni, pako e whiaf sāpate, na e kawatoa e ako tutuku, e whakamāwa e ko ia pia mō risiate a kolo, pia ko e whakakolo a foki, e te tautu o wakaia tu ki he kau holomua, e na o whakahoko whatongia, e he whakamāwa e ko e ni, pia ko e whiawhia he ahoni, ke o atu ai whakamālo, ke ki mōtolo kawaka tutuku, aki mōtolo na amou lava mai ki he whailotu, pa mō ki mōtolo na e whamoimoi mai ho mō ofa o kounga au pito, pia na e taitari whiawhia ki mōtolo e he uitou, lupi, kai pe he foki ki a kalio, pia mō e whanga kotoa kotoa e whamiri na nau ia he lotonga ko ia e tau whailotu. Pea ko ia whamaloka ki mōtolu. Pea kawako tutuku tāne hau ike whaingata a ki he Kristeni kai umafuke komiti i he sāpatene maulava atu ki he whailotu ko ia pokoi āpō orisea te ākolo pa e whiaftusi te na mau whanonga atuai pea mei atu inga papai o maulava atu ki lotfale ia ko ia ko e whamavae pea mo e ako tutuku ko e tua te pālu. Ai ko tau pakai atu, unsea te ākolo me he onongo fulu, pea ko e tua te pālu me he valongo fulu. Kamata anga e onongo fulu, onowa, pea pehefu ki ki he whakaosi osi o e valongo fulu, ai ako e taiga valu fitu ia ko e tua te pālu. Pea hange ko yo momea e ka waka tutuku, ni hongo ko lisea teia na e whahaele mai a pea me Amerika, ka ukika ke sola taha ia ki tau tolu, ki he lava mea ai tangata ko e ni, pea pehe ki he taimina ea wai o minista ki he pureanga o tonga, pea i he tainimi o koutipi o mō maheni pehe tau ngai ngāwe ko kau mai ano fuhā. Kai pehe fu ke toi ngā whanauna na utonga high school kātoa pe, ka ko kario kau ia i he tangata aunga mo oni hea ngai tau no fu, pa whawhiawhia apito. I he mea ta tau pe i a e tuate neongo e nekei sisi i, ka ko e tangata ko e ni, kau e ni he tangata o ku pole pole i he apia ko pea nane whakaamu ke kau ke ki polo kalama a e to ua ko o whakahoko ia i he wiki ka au kaikehe o ku pule pe a e ui a e otua pea ko ia na e whakawhiawhia apito e to olahi mai a e to ua ko si ono to ua ko i te wawal fitu matui ko ka rio ko e foha ia o risa te akolo i he tahi wawal fitu. E whakaeke heka e ni tangata eiki i he aho mōni te, pea ko e tuā te rewa, ko e me mipa ia o e tahi wawal fitu. Aia na e whakaeke heka e ni ulau ana he pule lulu. Pako ia ko e whamalo pe, me whawhitaike o tuā, tau ke kau he lau, he ngai ahoni, pea ko e mea ku whaingofua apito e taimu kou tau o mai whakataha o ngau e whakataha i whaingofua apito ka ke ongo iongo sia hataha pea tau ko whakai atu pe ke ongo mea whakaiko e ni whafo o wha apito pako ia ko si whakaampe a honi ke whamalo ia ki mōtolu ko hia ko ngai whahoko whatongia ko toa pe pea moe ke i Tariangi ki e ngai kole u wha o atu pa pe ke kole u atu pe me Nusilani me ngai kole fuki u wha o mai me i to nga. I he wike koe ni oku tau hangat ki ai, oku whakahoko ai, e whenga paanga, koe whenga paanga koe ni, na e kau e tua te pālu, kone pe kia, i hono fototu e whenga paanga koe ni, pia koe to ua ko nau osmao ki nau toluia, e nau fototu koe ni ki he nau ki whenga paanga, oku whakahoko, aia ko e whinga paanga ko ni o whakahoko ia i he fiafi i whoko ia aho taha ono. E fiafi i aho taha ono o whakahoko ai e hula hula ma alahi. Ko ia ngai e tu uaki koko mai me he mana tu uola o e valu fitu. Ke mō mea mai ki he nau hula hula ma alahi whakahoko e ni i he fiafalaite. Ko no taha ono ko ia o e mahina ni e ko e falaite ko ni o wikaha u. Pea o whakahoko e ni ki he Titilupe Nightclub. Whakahoko eni ki he Titilupe Nightclub, koe tiki te o paanga heongo fulu. Pea lolo tonga ko ia hono tuwaki mai e nau huluhula. O toi tuwaki mai moi whātau ia o e kāle i he huluhula ta taupe. Aia o ka pau ke kikike pe aluko e wa ke huluhula. Pea ke lawa pe ke ke hangai ko ia o ota ha o a poulu kāle. Ko e chicken pe ko e lamb. Aia ko e huwaka whātapu ko e sipi pe ko e moa. Aia pa ngai e tahanima. Pako o so mai pe ngai fika heni ke mo ngawe aki. Aia ko e fika a ake sa ko noa ua fitu, tolu hive hiva, ono ua fa ono. Fika ake sa, noa ua fitu, tolu hive hiva, ono ua fa ono. Pako e fika lewa asina, koe noa ua fitu, ono walu fa, fa fitu, hiva fa. Koe fika asina, koe noa ua fitu, ono walu fa, fa fitu, hiva fa. Aia koe falaite ia oe wikeni. Falaite oe wikeni, pea kufifia apito koe niko wakaet ko sana ene kwa umai, kae oatpe me kituaki koe ni, pa te ufokeat kasana kwa epefan ki fehui, fa amke fa eke kiai, a koe hui a koe ngahi ngawe o te waki me me mua. Aia koe tuaki hoko olewa, koe tuaki a koe ni o ku toa to apito e nao maafana na toke kamata pe tuaki ia, na kamata mai pe me septema, kai toke whaho koe whinga paanga koe ni ki novema. Aia koe ko titilupe ai pe, titilupe night club, a taha tolu o novema, a taha tolu o novema, me he hongo fulu ke tolu am, koe dress code, koe 80s party. Koe tikite koe ni upanga e ua noa, ya koe whenga paanga e ni, ae to uako koe ta hiva, hive hiva. Aia koe hongo whenga paanga e ne ua, koe wike kaha u, koe tahiva walu fitu ia. Pea koe aho tahatolu lewa novema, koe tahiva hive hiva ia. Aia koe ngahi whenga koe ni koe whenga ko toa pēni, tala mai he ki tangata koni ko siona tonga, me he tahiva hive hiva. O vale pe toko lahi a pito e kau whema ue ke o ki tonga. Pea koe yonko nga o whakau kawai ke whahauka nga o whenga paanga, pea whafia au pito, pea koe ia ka wakatutuku, ka whainga maalie, tau whetaulake aki ki titilupe, he whalaite koe ne uwi ke kaha u, pea tau toi ki itali me iai, ke aho tahatolu koe ia o novema, koe teke hai iai pe ka wakatutuku. He whainga maalie koe ni, ko whaampe mua ke te whoke atu sana, ngā loa pito ho o lava mai, ko tui pena ea o te pasi wholahau ke itaimi pe, ka koe ni nga upu. Koia, tō mui e pasi. Kamata anga e poro kalama sana na ku whatala noa mai e ni ke hongo mea whaka eiki kona tau kāua tu ki ai e. Kamata e whailoto e ako tutuku na e whaho koe whai whikau te vita whinau. I he e fiafi sāpate e na whaho ki tuina papai. Pako e tau whailoto koe ni ki loto whale ia. A tatakia e whaifekau mo te kia e whakatou, pea mo e kau whaifekau toko lai. A ako hinga koe tau palestini bena ne tataki ai ongo whailotu koe ni mono tataki a ki tau tolu koe na tau lava ato poupou, pea mo toko ni ke whamiri i he whiengau ngā mamahi. Koe koutui koe mea mahu inga tae koe tau asi, koe tau whiengau ngā mamahi, pea mo tau wako. Pea hangi ko usio whanongo ki anga e tala noa sana hangi ukoha ae to wako koe lahi koe ni ae ui. Koe ha ho wakai ki he anga koe ni oe fili koe ni o ngahi ui koe ni ko hoko. Pako tui koe taimi whainga maari e pesana whaki manat meri e ke ongo tangata koe ni tau kamata pepea mea liseate a kolo mo ngai tangata i tonga pea pehe foki patatok whaos mai ka e tuate ka toki na toki hiki rewa ke porokalama koi tonga koe ni ko osta aua ni me taha malo a pito Susana.
1: Oh yeah. Kole beke hupanga ngai pakataku ko osa pahoko atu pea opu ate whakapa apalahi ki he pekia li siat a kolo pekia ki a e tuate palmo na pa famiri pea koe foi tutu ni kon a Maria mai kon o fai mai kon ni o kai ko ha me a fai mo foa ka au he koe te utala noa pe he me a ko manatui pe mahinoi ko lisiate a ko loke ke puri hatahai a he tangata kon ni he nenga u he pureanga Pia koe generation e nia e ku tangata eiki. I tonga da taupehe ako mo e taimi ngā ue koe ni he paifadongia he ngai tapa ake ke he pure anga. Ngai aipe taimi ngā nga whi ngā ue ake. Ka koe pia nai alea tangata eiki upehe ko lisea te akolo. He was one of the smartest boys. I he taimi ngā nau form one way. Ko e mea koe nau whanongo he mea whakaiki, he nei whai whoke ai apo ai whamiti he po tonaki, he whalimati koe nama koe nau iai. Pea nau whanongo he vahe vahe nei mea kau students tonga haine nau vahe vahe. Ko e tangata ngā ue mālo. Mā te aki e ako, pea whakakata hake e ne lota peke popo upe ea kau tonga ai whamiri ho wako i tonga hai. Kanai kei ke tuku ai ne toko ni ana ki ngahi tapa ke ke hano whamiri. Nā ne toko ni whaka ko i whaka nao nao. He kei ke tala noa lo loa uki ai. Whaka mwanga ka pane hataha i tau ako po hataha mahe niange mo lisiate. Ko i ngahi nei tau hafukolong. Ko i mea koku mahino ka te au. Ko i tau moto ko i ni e mo tihele reita. Ko i mo ui a lisiate. I he tawhaaki na iai, i he honohalanga pononga, na ne mo ui ake ke re leita. He ne tokon ke whamiri, he ngā ue pore anga, mo e tapa ke ke hepe. Pea, ka ose, ose ne mo ui na e, tala noa e ne whanau, especially ne tahniko Jolene ki he, a usi e Alicia te mo e vāofi, foki he ne tui, vāofi o tua. So, pehepe ko ne malolo to ke ne ngahi ngawe lele hi. But he's found his way back mo ne tui ke vau fiang mo no whamiri pe pehe ke he no vā mo e pua.
0: Fafita.
1: Ko tala noa ka e tuate. Ko inga ko e tuate pina e na uilo ane he anga e mo ui mo e tupu tonga hai pehepe ke ki he ngahi whehui anga i tō ahe na e tau e taha e tō ate ki lalo iau, walu fitu ki pā ua. Ko e ka pai aha me te manatu me ri aiga e tō ate, ko e ne mari. E tō ate has this kind, genuine smile, ko tain ko tāte o te sio ki ai, ok ne o mai mari o te ngau, ok te mahpana. Pea ako os whakahāmai pehe ne mari ai loto klerei mo e ulunganga ofa. Pea, I think he taim gana e whai ai koe tohi e niki whanau he manato me ria ka e tua te te describe it best. Ko taim gau mari e tua te o kune light up a room. Tātau pe haloki ape tu o kui ai o kune light up ai loki ko ia ihe ene mari. He na feo hi mono mari mo e tu he kong ki mui. Pea koe mea kong mahino ka au mo e tāno ane whanau ko e tu koe ki tama whakatau ki lau. Anga lelei, pea fie tokoni, tatau pe family mo friends, ha whainga mea pe kulawa tokoni ai. And very humble. Pea koe mea koe kou sio ki ai o ako. Ko lelei koe a taha tonga hai. It doesn't have to be the same. O koe ke pehe koe lelei taha pe, whonga pe taha. O whele pe ngahi whonga, o tau lava o mo ui aki, ai moto koe na tonga high school. Pe ka pau te tau seo ke mo ui alisi a te, mo ui a etu. Koe ngahi toonga mo ui, whafotunga, tauhi whamiri, o whafonua, pehe ke whatongi hae se asi. Nei whae, nā nā mo ui ake ke hele reita. Pea koe, neon koe mo ui he kei ke tau. O koe ke uhanga au ke ufua mo ui he how long you live your life. O fua e tau mo ui he rei kou tau o tau lava fōaki. And especially tau mawahe atu ai. Koe lelei taha ia how we live he sacrifice. Hange koe mo ui alisi ate.
0: Koe.
1: O ku moe lelei ko o tau live behind ki o tau family. moi ka kai ko na e na ta fe tau laki moi he he moui. I think ko e ki mea be ko ko fe lawe ki ai te kua tfa pa palahi ki he Mario e tu mo ni ki whanau pe ki a lupi ka rio mo Jolene mo tonga whanau mo whamiri. At the end of the day, o tau lawa pe tau toro tala a lelei taha pe whakaiku pe tau mo ui tau ilo ko mea lelei kotoa pe moi monu o tau mau e mo ui ko ni ko hao mihe o toa. O tui ko ia pe Maria.
0: Maloa pito sana and you know for o ke tau talanoa ki he kaupekia I he tau polo kalama ka koe koe konga pe no celebrate ai ngai lele na tau ma pa ke pe he ia ko tau tolpe ko tau lele ta I kai ko to ko ta ko tau pe lele ka hanko lau ta ti ta talanoa ta I toloa na ita te vita ka ke te mai ha ata polo kalama pe ko tu po wai ta talanoa pe tonga hai e ka koe koe meu fa ma fa na e kusio ko ia aku ia sana manatu I tilt my ho camera sana ke a ki astele me ki tilt ho camera ko ia ko me ko manako au ia he he time go tau feo hi ai mo ka holo mua o ke ye fala la to uia eh ko e fia sa bate ko ta fa ta pe mo to ke ta akanis ma ka ka o te hea ngō I pe ki te natula ko hanko tala no ai hampol, eh? Au pe, heu kei sisi I ko whawhanongo ki he whiwhine ko e ni, e tax, to e tax, e ne pamone ngahi ngā au e lava mea. Ke ki ha time te mo e misi ai te utaut whakataha mo I a hawhi tu, eh? Kako e, e kusia koe ka nau tolu e ka holo mua e nau hanga ui ki tau tolu e taimu ki tau whiloa, mo mai ki tau whiloa ki, eh? Pea koutu ewe koe koe konga pēnia e ta tala tala noa tau e ki he fulelei koe ni te tau mau. He taimi koe te tau tu utai ki whaimata e tau kahau. Neongo e as I mole atu ai kautama I he tau whanonga anga. Pea koe mea mawina tahana o to'o I o tala noa sana. I think we live life to the best, eh? Ai pelele I taha he taimi kotoa pe. Pe ko fe taimi e wimea o tua kana te osi o atu pe kita lele I taha hang mai hanga au e ka kita whahoka pelele I taha. O mai hatu tu ni tari tari aki pe a lele I taha moe mari mari a etu. Eh? O fake nga toka I he fie mari e moe nonga ai, ai eiki. Fa maloa tana holo toto a pe ke vai vahe mai e ko ilo neong o ke keisi si I koe ia te au ka o ku fulahe a pito ho feo hi pa moe o ngoua koe ni pa ke maheni pa moe whanau pa moe weanga I tupuha ke ho tangata e ki pa ko ko sio pe ka koe uksai ki malohe a pito ho mau pe a ke pe a vai ni mo folaha e pata o mai o tu ati ve I longo te me mo me sai a pito leo pe ho nofo I kolo mo me a ka ka sai tfafo o fatau tano ke he a hon sana ko o ke ilo o fo lai fo ke ta fa ma ta la no a ko ni ki he te we a lo he ta ka ha pa ta ta ta no pe tonga ka ke ilo fo yo ngo fo o wen sana ko ha me a ni ke fa o se ke ta polo kalama ko ospuka e tau polo ko e tau tolu anu silani. Aho ke tau malanga ai, aho ko tau polo ai. Matu I te tau la katoa ngai anu silani pa tau toki whai e whiri, pa tau toki whanonga atu ki tonga. Pea ko e katoa ngai ko ni ko whamalo ka ke asi ko ospuka e tau. Ai ko aho ua hiva ko ia o me, aho ua hiva o me, ua noa ua fitu, te tau malanga pongpongi, pa tau polo e fiafi. Os confirm e tau booking ki he Ellerslie Event Center aia o kuwhia mau ia ke talaki ke ka wakatutuku manatu I te tau ki katoanga heni pe a tau tau whanonga tai pe ki tonga koki mautolu koina me I tua o kalani mou hape mautolu ki heni ke tau polo ahu ahiva pa tau aulai pe tato ki tonga kamata e ahu mō nite tu site pulelu ke tau tau pe ki tonga kamata lewe tau katoanga e atu pulelulu aia ko ku sio he sana whaifo ke whataha e komiti ngā wea pongpongi pe ako ko ki mautolu ki ke mō mea e ko Susana fuka si ke Italia o e komiti whenga pa anga pe amo e komiti whasosiale. Ai, angamange pe, au sai ako si ke itali pe au ia ki komiti ko koko Susana ui ai, ai ngawe mamafa au pito, ko ui haka pake ki ha komiti whenga pa anga, mo ha komiti whasosiale, fake fuwa sini tu fe kita wo mo ikitonga pe a ko ya san ate fa nga mari fa osko ni ma au ke a me ne kite toka nga ki ai pe te ki update me pe he ko sio pe ka te vita pe me to eta mi te ua fe fe fe ai fe fe valuo no fa ta no me o ka o skamata ho mo fe nga pa nga mo to lu ya sana

0: Koya, how got I be? I go found one more big get how got to Malo.
1: Aro data. Oh, tabu begi he ngai tala fa tap ka to to ape e fo noa ka uma e lotu ta ko ko le moa ke hufa nga tu muai ka e fa ho ko at moa ai ta fa no no ke mahina ni ta mo ta nga hiong ong mo ke mahina ko ya ko nove ma ko e programa fo ko e mahina ko in ko o ka topa na ta te ko ki ai ko ta lo tu hufia ke mahina o ka topa a ko hi ko ta u teu atu koia ke teu e fotu e va university koia e kolisiko si atou tai aia koia e fraho koia ki e mahina ko nove ma aneo na tau teu be e tau langa koina e tau faleako fra manatu ko nga ke e teu hoko atu e va fra university e kolisiko si atou tai pea koia e go mau maari e a teu a konflenisi pa mo e fotu tu a e komiti ako e teu fotu koia a university pa moho no kaufaiako pa mo ngai polo kalama koia pea ko faho ko mai e palo fesa o amanaki ke whakakato e ngai ngau e koia pa mo no o hufi koia o e tawa a fra university o e korisiko si atou tai ki hono fotu koia a e polo kalama master ko e taini mifoku oku keilele pe foki e tau programa Bachelor of Divinity pa mo Bachelor of Theology kako hui koe fotu utu ko fai e ne afio pa mo konflenisi a isi asi e fahoko a e vaa fra university pa koe ni kuo mau marie a e ngahi ngau e koe ki ai pa kuo fahoko mai pa me he a komiti ako koe ia a koe tutu ko si atou tai o mawia ai polo kalama ko ia ki ono teui ai kau faiako I mahina ko nove ma mo frawa I pe ai tau polo kalama ko ia a ge master a I e divinity pa mo e teolosia I mahina ko ia ko nove ma ko e hana pe ko ia ko ngai fano no o tuku at pe foki e tau pe si mo tol ko o teke mo o kau mai ke tau whangai whanongonong o tuku atu he tau pēsi, koe tau pēsi foki, o kuhingoa koe takei kau pē, pia o kiai ai tau ngai vahe vahe, e tau ngai programa whakalau maalie, o hātu pē I he tau pēsi, kai pēhe ke tau ngai whanongonong, I he tau ngai I whatongia whatu pake, o kuhoko I he vaha a programa kotoa pē, koe tau programa foki, o whaia I he tōnaki, a whahiri wike ko toa pe aia koe koe tōnaki koe ni o tau polo kalama I he ahongo fulu pa te tau mālolo lewa I he ahotonaki tāwhitu pa te tau tokfoki mai ke tau polo kalama retio I he tōnaki aho uaono koe angaia ai fōtutu hange koe ke mō wakahi fōpe ke tau ngai whanonongo koe ahoni koe ahongo fulu weni pa kore pe ka motoru ai komiti ai kawako tutuku ka pe ke kau whaife kau o whahiri wike ua ai tau polo kalama koe te tau malolo I he tōnaki kaha u koe a tāwhitu pa te tau foki mai ke tau reti o I he aho uaono koe a o katopa koe e ngahi yongongo wha mui mui pe ko ane naini nai toki mau whaheke he katu ai ai tangata koe kau whae ako toko ni ai korisi ko si atou tai koe tangata eki ko Samson Tiki ko Samson Tiki te na ne whae ako pe I ngahi I lautohi ko ia ai si asue siliana tau atai na tonga pia ne toki alumi ai I he whie mau ai pule anga ko hui koe lahi ai ngahi ako teu ai si asi na e kai ke lote ngai kalasi ti ke te hoko ate ako tiu, ka nau foki ko toa peke ngai ako ai pule anga, pe a hiki ai tangata iki koe ni ko Samsoni tike, o whai ako I he pule anga, pe nai whahaane nai, I he honolau a hono pio kalafi, pe a me paremia o tonga ai pio kalafi o ngaue a Samsoni tike. Kako ne tawhako e I hene whai ako ki si atou tai, koe ta umotua o Samsoni tike, ono tauhi waono ini, tauhi waono, pia moe mahina e ono, pia moe uike e taha, pia moe aho e taha. Koe ana e whaereia Samson Tike ka wako tutuku, e aho wafitu koe o maasi tahiwa tolu noa, pia kono tauhi waono.

tulong, tulong. Kai ata ke ulafo lalo atu hoku apisia tuani. Ki e whanau mwe whangamakapuna o tupou ata mo hou eiki. Ki a ngalo, siakumi, halahala, tupetaiki, ta meifuna mwe haatahi fonua o e kolomaile e wā. Ki a piso pe loopati pe mwe kai ngalotu o e Far River Ward o e siasi o siso kalaisi o e kauma onioni o e ngahi aho ki muini. Ki e whamili o e eiki mama o e pekia, La tusa lo te likiliki moe whanau pea moe whangamokapuna. Ki e whamile I tamai me he vaiko kanakana, kauwaiha ano, whanau pea moe whangamokapuna o kauwaka. La tusa lo te pea mo laulotu. Ki e whanau pea moe whangamokapuna o akuila, likiliki, mo sese viau, te vita pea mo sese vea. Ki e ongo whae tangata o feina ki a tupou eu a mei utulau, pe a mosione hafoka ki hou mātonga tapu. Eisa he ikai ngalo ai hoa o whaanga o e pekia ki he lolo ahalai walu vavau, ki e whanau pe moe makapuna o malakai whanua, a ganesi havili, venisini whanua, makelesi whinau pe a mo te vita whanua. Ki e whanau pa moe whangamakapuna o Filimone Likiliki. Te vita fili, si o sifa fili lātū, ana mō lia vailea ki lia hona, suliasi lātū ki pangai, si o siua lātū, sela sila tolu ki he kolomaile e ua. Ko e tā o kuongo, he kuoholo e pouturiki na e unga ki ai ai whamiri. Kua tō e po uri o ne kapu hoku loto whale, pea kua tangi utu utu fia ae toa fotuloi. Vaiko kanakana, isa ae kolo o e maile, kua ne tangi lau aitu heko e nau whanau tama. Kole whakamole mole atu, te lia na akua ta o mia hataha whakamole mole iangi ki maotolo, heko e toi pe a whanau, kai tuku pe ki o tua mafi mafi, kene whakakakato atu. O ku mau mau ai loto whaka apa apa mo oni, ke whakaha atu, ko si e mauta mai ofa, ka koe kui whaito nunga ko sione lātū, pea koe hoa o mele lātū, kua ne taliui mā oni oni ki hono eiki, i e aho whalaite, ko hono hiva o oka topa wā whi waono, i e taimihi wā pongi pongi, i hono api nofo anga I Kelston o Kalani Nusila. Ko e polo kalama o e mea whaka eiki e whaka hoko ahono āpō I e pule lulu aho taha whā o okatopa wāwhi wāono. I e siasi o sisu kalaisi o e kauma oni oni o e ngahi aho ki muini I Glen Eden, Rua Road, I e taimi fitu e fiafi. Ko e tua pule lulu aho taha nima o okatopa e whaka hoko ai ai malanga whaka osi o e pekia ki e feitu uta taupe. Siasi o sisu kalaisi o kauma oni oni I ngahi aho ki muini I Glen Eden o Rua Road I e taimi tātaha pongi pongi pea e whakaha ele ki hono whale kele kele ki e whaitoka wai kumete I e taimi waho a tae fiafi. Ko e ngahi whakaiki iki ka taki whetutaki ki a mo unga lātū I e whika telefoni noa wataha ta waluhiva no noa waluhiva pe koe noa wataha Noa wahiva, ni maono hiva ni ma. Oku mauta tawa tu sione lātū, ke ke toka I he nonga moe malumalu o sātai. Whakapāpātu me he ulu motua, whānau, pea moe whakamakapuna hono kotoa.

Katonga, ke whanonga mai? Katonga. Whanonga mai? Ke whanonga mai, Katonga? Ki palpare mape, eh?

0: ko e tatai mi ku hoko totonu ai tolu i he whia fini. E ko prokalama whokeni o ko hoko, prokalama ia ai hako tutuku a sanere pia mei vavau i he whia fini. O ku whahoko at whokea Filippo Motulalo pia pia he ki he ongo tangata koe ni pia me toku whahoko at pia Filippo ai ongo tangata koe ni kuna prokalama kore whamonimor pia koe ke tari mai a whika koe ia ai pure ako e Filippo ki he he whia fini. Malo.
1: Malo bido te vita pa ka ukore ke ufa malo malo atu pehe ngai tal whakatapu ko a whaki me kamata anga e prokalama pa pehe mo ngahi lotu lerei ne hufia aki a e prokalama whakahoko e aho ya koe ni ko hi ke lang langi ai pe o tua pe a laka ki mua mo e tau mu ui. Malo mo e kau mai ki he prokalama koe ni a e tau whakasiu peri. Koresi ko sanere, me he aho ne kamatai, me he tahiva ono ono, o lere mai o au ki he ahoni. Pea hange koe whakarea nei whai he pure ako, me he kamata anga ia. O kai koe aho pē taha, ai whakailonga ia o e tau whakasiuperia koe ni. Tau kakato, pea koe ngahi ngā ue, koe ngahi whakotutu o e tau ia koe ni, koe tau whakasiuperi, tau ni manoa o e koresi sanere. Mo ene whahoko whatongia, ki he ngahi whāmiri pēa mō ki nā tōlu ko ia tatawhito mei vavau. I he visone na e whakakau kau i aki ko e ngahi whāmiri na e papaki atu pe taaki atu e longa i whānau nau ke iiki he whaingatau ke iiki ke awe ki tonga ko uhi ko e ako o tupunga meai ai whakaukau ko eni ko uhi ko e ngahi tau mahu i ngā eni hono whatu o e whānau ke whakatuu ai apia ko koe ni iwa wa au pea okwhai ai ai fie fia. Ka ke he koe ngahi kuna ia o e tau koe ni, ngahi kuna vi sone o kina utoluna nau kamata i mai apia ko, koe aha koe ia ko pāteri si o apunou ki hifu whinau, a ia ne hoko ko epikopo o tonga, a nā ne kamata mai, whataha pea mo pātere kare, a e ngā wei, ka aku iloi koe kāinga lotu o wawa o katoa nā naukau i hono langa i he tā one one pe koe whawhanga pe koe ngā wei o e api ako o au mai ki he aho koe ni. Ko tatari fia fia foki koe ngahi ngā ue koe ni koe ngā ue a kakai ke he kehe a kuna wala mai o tokonia pe amo pou mai ki he alofaki o ngā ue koe ni. Pea kou whiwhia heini, mei he Royal Blue o kuiai a Haini Costa, pea tūkang pē ke ne whawhiloa ki atu a Haini. Mahalo mo e tau mai honi, pea mahalo e kau mai ki he Polokalama e Korisiko Sanere.
2: Mahalo abito, mahalo e tau te lava, pea pātuene e pamalo ki a te koe Filippo Motulalo, pa pevo ka te vitamaka me PNM Tonga, pamalo lahi e Mauwhenga Marie. Pia, oku uhen whakata i he hoani pia mo Alani Mano Lisala. Da me he Klapu Royal Blue, ko e taha ni kau mebi, papa pia foki ki a waha aho ni mag teke hu mai maa mi Amerika. Ko Mano Lisala foki ko e mebi pa fefe ka ai Royal Blue, fa filoa ki a taipe, ko e tangata tō kawalahi e niko business kawa, pa pia mo ne wharekai goi goi lute kon kino teka ui. Ko e mau ofisa fetu taki pia ko e mebi pa te veka ia he Royal Blue ma kaua te rorotongan. Maro a Pito Filippo.
1: Pito, Risala, tai tari fia fia koe ki he Polokalama, pe hange koe whakarea ne whai i he kamata anga. Koe kai e ngahi ngā ue koe ni na kai kia ha to aia e tu toko ta, pe na kai ke pehe ia koe siasi pe angata ia e koe siasi nai kawenga ngā ue na whakarea pe oku ha tau tolu. Pea aku mo oni ai whakarea ia ko ia ko uhi ko e ngahi nima kehekehe kuna wala mai o tokonia ai ngā ue ko e ni mono langa hake mono fataki o e korisi sanere oku olai pea tu uloai ai ngā ue ko e ni ka whawhiawhia foki ko uhi i he malumalu o e Royal Blue ku mo ave ki mo tolu ia ai ngā ue o whaki ato e tu unga e taha risala tai tai whiawhia ko ke he Polokalama ki whawhi loak mai kata
0: risala kata ki pe o whakamo ui maha mea whaita ke asi mai risala kwa ke asi mai ko ia ke
2: iyo, marei
0: Io, ah, ma ui mai homo ho
3: una fai tanto. Ma parlo parema co to to lo mio che che la vai. Co quello to ma si venga, come na o te. O fai. Fa memoria ve io co vino a go alla ni sala. A go i pego mano, eh. Co ha me va va a me le matu. Te mo ha vai, co vai ano. Ti ti vedi ca mai patan. Ye por kalama matani. Opo bege unga de mauki club one Royal Blue. Club ne ta tol. Mau pai pa dongia pa koni ke ngai api ago. Marefi, kama te marefi, pa mau ko paten ki kau mai mukelan. Ka tau ni kau mai musaini ha, mau to koni, pa ga mau fa. Ka pe, malo.
1: Alo, malo abito pe ku, wongo abito pe ku, ilo ibe mehe pule ako, ae hounga ki ai, ae tokoni o ku mou fai. Ika inga tape, ae tukunga koe o ku, ku mou tataki aki, ae fuaki pe mono ofeina, o e ngā ue koe o ku fai. Pe mo e tau koe ni, koe tau fuka siuperi ka ku mou to hiki e ki mou to ruia a ho mou ofa. Ka inga tape, ae alohake o lahi, ai ofa ia kaku moto e tataki mai moe ni ke he ia o kau mai ki he ngā we i o polo kalama koe ni pak fua maa whana au pito haini na teha mea e koi loi pena e whakafetu taki mai e pure ako kaku mau fi feinga ke kau mai ki polo kalama i he fiafini koi loi buka mea kuhoko ke he laine mahalo koi ke au ki paaresi he fiafini
2: Malo abito e Filippo. Pia pia pe ke whakahoko atu ko inga metalu metalu proklama whakamui mui. Ne hu mai ai ha hakau me mi pa fo ou. Kia te au kufa marola hea ke PNM Tonga. Ke te koe kau maa te vitamaka pa moe kau whatungi anu katoa. Ai au ngā koe ai live on air pa moe pitau video PNM Tonga. I he osu pe tau proklama whakamui mui. E mana kosi. Ko hu mai kau me mi pa fo ou moe tokoni moe ofa. O hangi koe tō tāhakon ko waha ahau nima koe Palestinia ai Flareu United ko Amerika moe paanga e taha afi. O mai ia koe ia mo honohoa na ea koe isi tapu mai lefi a honohoa a anapalu ahau nima. Pea koe waha na ea koe isa ini ha. Toi hu mai pea mo teimumu tapu eluelu. Taine loe a lotone iafu. Nekai ki ako siri tapu ia ka koe pou pou pea moe tokoni. Moe tui ki heranga ngā ue koe moe whatongia e Royal Blue, wawa ua Aotearoa. O neo mai ai pe moe tahafe ki account koe e Royal Blue, koe tohono ki he whatongia. Pe ake ai pe moa honki mātua, pe mene aftahi, wawa u, ka una nofo i Inuslani. Aia ko Silivia Moa tangtau, ko Silivia Moa koe kaunga whaia koe ia i wawa u high school a hokuhoa, fifita wawa. Ma hoa ai ki he kuriskela nā ki amanaki tangtau o ne aftahi. O mai ai e paanga ua ngeau, ko whamanatu ia e nanga kohalo a manu pea mo makatapu junior, pa pehe foki ki a manaki junior. Pe ko a manaki ono huse paaniti koena ne mau e agriculture goia a ke lana, iho nau taimi. A ia koe paanga e teau ki he agriculture e form 1, pea mo e paanga e teau ki he form 2. O ange ko ufalavlawe e Filippo pea mo te vitamaka, ai aonga e taulaivi, Kua otomeetiki pe hu mai ai kakai ko niyo si fai e ofa moe poupou ke taupare. Pe ange koe whakatala noa. O ku malawa pe ia toi fai nga fong. Hange koe fong a konu o mai he e fai ako wai maa lolo ka unga fai ako koe niyo ku hoa asilivia moa. Ai foi leeson fo ogo ni. Ulawa pe a taha kuris tutuku ke lana ia peko hataha fika. O mai ha pare ki ha fuka foi leeson. Ai ia koe utau maataa i he fiafini. Te au ki he form 2 agriculture, te au ki he form 1 agriculture, koe whamanatua amanaki tangtau, e ne hoa ofa angasrivia moa tangtau, pa pehe foki ki alo amanu, mgatapu pea mo amanaki junior. Koe ngahi mea fo au ia Filippo kousio mo aunga e taulaivi, ko mao mei e ngai tokoni koni, e ki foi loto pe mahena e tahagoni. Koutu ia Filippo, koe mea ego manatu I he houani ke aveatu,
1: Fou makehe anime tau malo abito. Malo abito, o kuiai pia moe ki fui fatongia ia na e o mai mo oku, ka uteki ke aiko me a ofa ni ne tala mai ke fa manato aki to ko ta ku pekia pa uteki ke fa ta mai he fa ni
2: e Filippo e Giovanni e na fa fa pota no pe mo wate to ta e pare ko ya ni afi
1: ko
2: pe ko tu ke o ato ai pe mo I Hawani fiefia wate tonu tau ko ne paanga ko ia e tahafe ko ia ko ina atu ko ki kelana ko whamanatu ia koura fatai ko ne tōtau I harafononga ko na mea ofa ia anaua pea mo tofu aia ko tofu ki o Parataisi pea mei pangaipe pea ko ina tau ngā mea mamae pea mo wate tonu tau ko ina mea ofa ko au I kelana ka ko e ko whamanatu ia o koura, ko ka ten pukua pe koe au kelana, ka koe na ringa ia na mea ofa koe awe koe ki kelana ke taksi a kelana. Ko tui maa koe ia e Filippo e uhinga koe na e whae whakatano mo wate ane e fiafi.
1: Io, koe nane whakaha mai, koe tukotaha koe ni, Pesai talanoa pia mo wate koi ilofo ke wate ia ae whamiri pia mo e toenga e kaenga mo e nau lava mea ki nga tolu I he korisi sanere pia koi uhi koe tokotaha ia koe ni toki ilo kono ingoa kakato ko soane ngutu koula fatai pia ko hui kua pekia ka kuloto a wate ke whamanatu. Pea ko tahe ngahi o ngongou teki ke whahatala no kei pa mwe puri ako kanae manaki pe ke oangi kei ku tui mahalo to e kau pimoia I he fiefiai I he aho koe ni. Oku lotonga lere pe foki pe mwe teu teu ia heni. Ue ia, to foka pe heni ne te ha... Au teki ke kolosi mai tau tukotaha me Amerika haini kataki.
2: O iyo. Ngaro opito e Filippo koe hoka te ia wate tau tau. Aena ni toi whaka mawhai mai ane afi koe programa koe ki Marifisi Kutapu. Ae koe wha manatu ia meletea tau tau. Ahano to whewhine pia pehe ki atari ka viri tau tau. Ae koe kakato ia koe ae... ai me apa tu ke hasai ni ha de a ye da ga mi pe na mai mi wa ti ni fi ke fa ho ko tu ye programa e se pin o tu ma ro e o to ta ko mi america ko va ha a ni ma ko tu ma ki ta ma e to ki hu mai pe ko tu ma ko e ko me mi pa to o ko ni ko e ma fa na pe te u fo la o ki va va o ki ka to ga ko ni hasai ni ha ko tu ko sai ni ha pe a hange ko fa la la ve ko na os foa ki ki wawa upene a sise na tonto ki puri ako kelana et kahak ai paanga et tahafi. Pena te fai whakatala noa mui whakai, o pehe e waha e Filippo pe mo te itama. Hai ne ukei koe ngata e pare, te uto e alu ki kelana, o to e foa ki mui mea ofa utei u palome si ato e lahi e taimini. Ka koutu u kau ia whakamafana koe tau ki programa koe aho ni, pe kute ke humai koe. Ono fa ai ai ke to o mai ke tau pare ke to la hian bua e fie fie mo ma fa nai e Filippo be vo ki te tama I e foa ki mo ofa e ngai fa mili ko ni
1: ko ki te loi ai ni he ko mana tu ko e taimi ko na fo tu ko a pia ko katolika ka ko ilo e au na e ai ai to ko la hi na na o mi o ko ko ka katolika kana e tari I he foka kau kau ko ia ko e ako I o e whanau o wawau. Pea kuhoko pe mo tataki koe ni ku mo whai ki mo tolu he Royal Blue ke mo tuhanga holok hifo mo ngahi. A wahe wahe koe na ne whahanga o wahe wahe ki tau tolu mo lau siasi. Katau alu ke mea koe kua wawau koe mo whakaristi a ne hai nie. Ako I tau tupo wawau pea whai mo ngā ue tau tuu whakataha. I he whongala mo lau maare koe ni ku tau iai mo whakamu pe e laka ki mu ai. Pa koe mahalo hai ni o tafi e tafakia koe ni. Ua e ngahi kulupuia, mo e ngahi korisi tutoku, una unofpe ki nga tolu, ki haa nga tolu ya korisi. Ka kuhoko mo kakapa mai koe nga, pia mo e ngā ue ku mo whai, ke mo fukotu e mo tolu ya fuunga ngā ue, havi iso ne fuo uia. Koti maha koe ngahi lau maari e ia koe, ne whai ake ngā ue, pia ngahi lau maari e, ko tu mahalo fa karisiane ange e hainge
2: tu de tata tana te Filippo pa memori fer Marco dico ko e tata ko ko mano di sala tau ka nga ka fa tala ko i ho ani programa o ange pe ko fala blave ene nai ko tata ria ku no we lai to ka ai pe ko mo fa me mai i live pe mi pesi tata ene toko ni lai mo no family dei i kai ke ako a manoia i ke lana ko no hoa fo anga lupe ka tu pe mo ke tu fa matala ya tu e mano ai bu bu tua per lui tiu ta mari fi fa ifi ma lo lo ni pe ne te toko ni pe ka ki tu ne palavi i ako i ifi a ke lana e mano li sala ko ni tau ka ma ka ka sai pe mo Filippo ke anga mano ke ne atra ki bu bu tua ma yo ngongo e time ne pau fatongi ai muto ni ke lana malo
1: mano ate fa mari ko ni ka ko e malo mano ko tentare pe ko ka pau lava ke ka mai ke pol kalama o ke fa e fra ngongo ki tanda lai tala mai pe io mano ko lai nen guatatu
3: io Kata pe mahau ki motu motu at pe ne tue kami i wawa. Onga pe hani?
2: Oia.
3: Iyo. Hangai pe koe mena e lawa lawa ka haini. Ai ko wau. A mau kawa na fukatu e ki kalapu koe ni Nusila. Na e fai hiki fonua ki Nusila. Tu ngā koe ka hau e mi whamiri. Ka ku fuku mai peo si ngā ue pe i wawa uni. O tohoni ke whamiri. Ka kua rewa pe o ko fai fatongia de wawa uni ke kalapu. Ngai tau hoko hoko e nefia ko kua ngu waro. Pahoko ngai ofa. Ki he ngai yako, hange peke mele la haini. Nengo ne kai keusi yako i ke lana. Kana e hange pea ke lana mo mai refi he taimi koe ha. Api ako peta. Ko hi nga he. Ko e tafako ni na koe koe motu ani ne kai ke saipi fe ako. Ka ho ki tare niti koe musika. Kana e hange musika fatata hai mautolu. Ngai tau ki mua na wilo ipe na e whakotua i whakelana i he tōtaha kone e whaisi o mauto lupi pene pāla. Alo ki tione me konga e ka uwha mare fi o whakotua i whakelana. Pe ao me ko mau taimi pe ki toi whoki maa ki tione ki mare fi. Pe hange ki holo i whepe i whakelana. Pe te langa whakapuipui mai i whakelana na ukau ke oh koto koni i whakelana na whakotua ko iau au mai pe ke aoni ke inere pe ipi. Kana hange pe ongo kosi koe ni ha ongo ua, eh? Ndia koto pe ake lana kwa uo tohoni hena uifi, o ife marifihi. Tohoni mage ife a ke lana, tohoni mage ife marifihi. Ta kwa wenge taipini ko mau kosi tutuk. Mau kei fai pe ofa tatau pe ke korisi. Pake taha pe na ea koe hoa ihe apiako katolika. Tapi fayai pe pou pou, tu nak teke mai mua aku, tapi no mau ni aku kai ke fe fe hai via. Tapi koto ayah loto, mesti me aku mau ke itu pe pou pou. Tony iya aku, iya tapi no mau, mau faham pe mau teke langga hai. Eh aku koto pe mau ofa, mau kipas tu tuhu. Kena iya aku koto, kami kau tamak makan, mau kau matai marefi, kau kau pikiran. Poin kusai ni ha, toh yang apa aku uang kau eh, kau kira apa lo mes ngaku lau nganga UEP, UEP olah ya, kau ofa kau kau ofa lah ya, kau kau tutup foto apa, lagi polisi, lagi mutuan, kau yang pergi dia malo,
1: malo abito, malo ber, uangnya kau UEP kali aku kau palangi aku. Ko nga tolo e ahoni ku nga tuu he ngahi uma o ki nga tolo o Aniafi pia ko tui mahalo ku amusia a ki nga tolo e ahoni ku ngahi uma mahalohi ku nga tuu ai pia whakatawange pe e toi ola ange ma toi lere i ange ngahi tate fito e ngahi visone ma ngahi tataki koeni ku mo whakahoko o ikai ke lauako pe kai lausiasi ka uktau ohake kotoa ai fonua mahalo apito mano ai ofa pe a kutui mahalo uongo pe ofa alupe mahalo koe mea ia ku tau tariangi pe mo angarele ia ko hanga pe ko haini ko tau mo uli fuoloa ko e haini kuta pe ta mni tenima ai mai rewa ai frausi mai ta bulgalama buka te mede ki tokan kiai
2: malo apito Filipo e vermarigo ni teu te ui e toi pe e tau kau me mi pa ai una fa o fa mos na fa mi li ko tu lo frai ai mo fa ma fa na ia ko vinga tau la veiko tau pe hanga ko ka hu fo o me ko ni he o se tau me mi pa e tau programa o si e u mai ka mo fo go ni ko ma ki kala pu royal blue fo ki Filippo ko ma patalo ni ko ta ma plini si tu pe le hake ko ma ta ki ia ka ko ne pou pou fe fe ka pe ko ma fo fe ta ko unga ko Lalo kai me tama roko ko mau pataloni pe goia ko mau pa ko ngau fa fatongia ko nga ko to lava ki kau mai a falela ko tam bistu pe hake e po po ke ki kalapsi mo vai vai ko ni pa mau fa malo ia tama bistu pe hake pa me ko la ve ko mo tu a se vani ti fa fatongia pe mi paresteni ha in costa ani ko ai so tama la tu ofisa fitu taki ko Manoli Sala, en utau fao proclama, Fifita Fatulolo Costa, Angelina Pau, Sein Langi, Luis Teni, Faifekau Paula Moala, Kati Tapueluelu, Surieti Moala, Primlose, Peamo Samsoni Tapui, Sisfafung Maluafe, Anne, Aloua, Aisea, Peamo Setaita Saluni, Manol, Peamo Lupe Lisala, Mona Famili, Fare Moala, Tagno Animo, Sitareki Fifita, Pea Peefoki, Kia Tevita Finao, Pomana, Peamo Silia Tawape, Hau alofa ma maloa, lolo esau, taitusi flakseni, soeri tupou, peekia hanteri tau falere, piamo tuiono, piamo soana alia vaa, nua kare, piefoki kia langa kari lomu, piamo pentoa tonga, taantonga, plotka avenga lutui, peekia teimumu tapu eruelu, kwe tau memi pafo owen, mwe ofa hangi kulavi, en nai pangata, piamo amanaki, slivia, angitau, kwe tau kau memi pa, ya, piamo waifoki, mwe ngahi pisniske, Kegei hange goya go to to uya teki mua. Kau toi famrato atai pe tau ngai pare hange go te goya ngai si fai nolo moe. Famrato atai pe ke whana wako. Form 1 oro kapteni pangani mangeau. Form 2 pangani mangeau. Form 3 pangani mangeau. Form 4 pangani mangeau. Form 5 pangani mangeau. Form 6 pangani mangeau. Pea moe panga taafe, sponsor Pacifici Consulting Limited, asosefo, pea moe ene io sime. Toi panga taafe, pea mea wate toutau. Peki ya tofki o palataisi. Kono kau ngā mea mamae, kwa whamana tuia ngutu koula, fatai, kone pekia halafononga. Aero panga e taa, whakatoa ia koe, e tau pare ki koe sa dele ki e tau ni. Pea pehe foki ki he, inautolu koea pea mei he Royal Blue America, USA. Okia ia pua taisia mwala pau, utui neau, Florence 19 Kelly Fifita, Maria Avala, Rose, fare tau finau, Bebevo ki a waha aonima paru sefo mevi pa moya mi Amerika pe amo siutaka pe amo saini ha hi hiapo. Ko kina otorwe pa mi USA. Bebevo ki Australia ki a Henneli pe amo vika tui niu a lomu pe amo Malakai Tania li sala. Ko kau memi pa mi Australia pe a kai soke ngalo o wau ki Vanuatu e kau memi pa ko sanari o tofu. Kake ko kau memi pa whakatoa ia pe amo e tau ngahi pare pe kua e fifia makehe. Moi whakamalo ia, moi kei kore atu pe, oku kei atape ki kei kaumai. Pe koe serite taha, serite ua lau tāpua ki lau koloa ki kalapsi, mo vai vai koni, ke ave pe tau pare ki wawau. Pau whakamalo rahi atu, malo au pito.
1: Alpea whakamalo, malo pito haini, ai tataki kuo whai me he Royal Blue. O kepe mo ki whamanatu heni ki he kau koristu tuku ke lana i Aotearoa, i Aokalani. O kea tau whatongia ki he siupeliko e siasi he ahatatolu ta whātahanima. Ko e ako hiwa he pō pure lulu ki he whikahongo fulu Rosella i Mangere. Mo kātaki mai kei whamalo atu ki a siare tino i he whakasapa o wiki kosi whamafana au pito pia kaukiahani ihi o ku whamafana mo whiekau mai ki he proklama mo omi ke tau ni masiange ko tau ki whataungia pe ko e tau e ni manoa o e Tongan Catholic Chaplaincy Mano, ki wawau, whamalo atu ai kaumai ke Porokalama, whamalo e poupou mai, whamalo ai tokoni, pia pē foki haini, whamalo atu ka te koe, pia pē mo e Royal Blue, ai tatake ku mō whai, he koutui mahalo, whanonga mai toko lahi ki he whaunga ngā aue ku mō whai, ku kehe atu, taha ona. Pea whelau pe pepe lolo ia wata whamalo mo whatawange ki mo mao ha aho sāpate lerei mo mo tāpuaki kou Filipo Motulalo mo e Porokalama ai kolistutuku ke lana whataha pea mo haini Costa me Royal Blue pea pe foki mano lisala me i me he lolo o whatu malo o
2: whatu malo apito
0: Wow. Ihe efia fini. Kai o te fanga mari ko ni ta tu wa ki mo ta fano no mo pata to proper malo.
1: Hoig mo kainga, tu mua ke ufa whiloa ki atu e fwoi hiwa koe ni koe story to tell. Pe koa fwoi tala noa ke tala. Ko hiwa, nai wha uia mga tuunga i a ngahi au sia a ki whamiri e tolu, i hena ufononga koea o e huhu malu i. A ngahi whawhihu ia, a ngahi iri fia, mo i ngahi veive ua, pe aonga ai huhu koe ni. Story to tell. Hiwa i he tahine koea ko Betty Ann, koe mafatukituki o e whatongia o e mo ui. Neongo koe si whanga ki konga toto a e ni, o ku huhu malu ka koe whakawhihu ia pe he ofa. Koe ngā he whiwhiri nei whai e he mātua, i he mooni, mo maho i ngā ia he nau whānau. I he taimitatau, ko hai o ku pōpou mai, mo tokoni mai ki whanki mātua koe ni. A story to tell, ko ha talanoa ke talanoai, mo ha whatongia ke whakakato i he ofa.

0: kore whainga maare koni ke o atoa e ki whanongonongo koe ni. Nā e toki tau mai e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e wha I he tangai. Koe fwoi uwhi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Whika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mau e mea kotoa pe ambe iai, malo. Koe tautaimi ku half to tonu e wha, tolu tolu noa, pe koe tau programa fukeni o koko, programa koe a tori fai akau, pe koe ala SI, I he fiafini, ai o whakahoko atu e te vita ni ulata, I he fiafini. E, te vita, kou taitai lelei ko he fiafini ki he polo kalama, pa kou tui pe kuongo lelei atu e polo kalama, ki he vahenga, mahu inga, apito apito foko e uinga, koe vahenga kou laini e fonuani e vahenga ko di, e, te vita, kumou tolu, kumou nofo, o mai, o whakatuhotuhani mai, a, e tau, a, mea tokoni ko e whekau akita mo e fulo ti, e te vita, kau foke atu ka te koe, koe haha o wakai koia ki he tu e tau programa koia ki he e fiafini. Malo.
1: Malo abito e te vita maka I e omi whainga maari ki he motuan ki whahoko atu a e programa a tolifoi a kau po ke programa RSE koe o e e weekendi pia te kai ki kamata a e programa ko kore pe mua ki tangau a ki pe a e lotu lereina e whai he Ura ki lotu e tau proklama e honi, pia u kore ke whakamalumalu atu pia. Ka u kore pe ke u whatapat pe ni ki e hau eiki, ka u maha matapure, pe he fwoki ki he, he kainga tonga kotoa pe, o ku nau mea mai ki he proklamani, I mei he tapakeke kotoa pe o nusilani, ka u maha e ope, ka e atamua ki he motuani, ki ni whakahoko atu ai proklama koeni, ai tolu foi akau pe ku ilogo ko e RSE I he ahoni pe ko kore pe e mua te vita ke kere pe mua ai e ko atu e ngahi o ngongo pe mua mea pe ka pau e toki e toi nga taimi ki mui pe ka pau kaha ngahi fehu I ko tui pe ku o ku manako ma bifo ke kau whanongo ke ke o mai ha nga I fehu I ke whaata hano tari ko hi nga ke alumo nga I fie ma o koe o e taimi. Ko e malo ko e ongongo e foki peke he ongongo ko e ongongo uraki ko e polo kalama aho ni o whakahoko atu e me sone ua pe hange foko o whakahua ko o vahe vahe foki I mautolu ko e kaulie I sone koe Poke kau whakahoko whatongia koe ni ke whaponga I ai kau ngau e tonga I he polo kalama o kumau toko wha. I he sone ulo aki, ai ak mi up north, alui fwa I o ngata mai ki I he pay of plenty po Tauranga, o ku whaifatongia ki ai a sefita ha uli, unei tonga I katoa I fwoi e tawha u kautaha koia. Pea o ku to iai pe foki pea mu maasela a ka ni wal fotofili o masela o te ai mono te fatongia whakalukfua ko hono tokangai pe oe ka kakai fefine pe moe si kau fefine ka toa I nusilani o na omae polo kalama pe oku ihe sone ulake pe sone ua pe sone tolu aia ke sone ulake ia o fate fito a se fita pe mo masela I okalani ko sone ua O ku kamata atu ia me laini koe ni ko Hawke's Bay pe ko Hastings mo ne pia. O aluifo ai pe ia aluifoi le vini mo u kautaha ai. O aluifo ai pe ki he ngataanga ki Wellingatoni koe sone ua ia. Pako sone tolu lewa o koe motu saute whakalukufua ia. Ai ko pita akau ola ia. O kune toka ngai ai sone tolu pe au fatefito a pita ia I pe amoro peisi. I Nareson. Ko ia kone tu uia ai anga o e mau wahe wahe o e ngā ue. O mahino pe foki, o kuebe umea whalu ufua, o mau whuilo ngā kei, ka kohono tauhi koe, o e kau ngā ue koe, I hoto sone, pe kohoto wāhenga, ko te whapapau, o ku lawa whailele, hoto whatongia, ki he te kau ngā ue, pe a moe whi ngā ue aki koe, a moe kautaha, moe hafua, o e anga maheno e ngā ue. Ibe beta ko fi la ba tu ai ko na fokia tu ai ka un au Mr. Polo ko e ngo foi kulupu e ua na fokia tu ne afi ai ko kulupu ia asi mote fehoko me hapai ko toko ta hau ai mo kulupu ante lu moi moi me tonga ta pe ko toko valo ko tu dalerei ai ai mo kulupu ko ni kitonga pe na e fai e fi tano aki mo ngo taki ngawe ane pompom ane u ku osi e mari e ka ngawe ko na wa le le ko na ngai family te ko na fi mari te ai aku ku e malava ke pe ko ko kulupu fo mui mui ta haeni i me Hawke's Bay ko na fokia te me ka ta hamista e poro pa ko la vaia o season tautaha hiva koe o ngā ue. I he whaka osi pe koe mahina ni, pa kua si kamata mai e angiko sone tolu, o pita kua si kamata hau e kau ngā ue ia, ki he season for u, pa koe a tau whaka ngā ue for u, ae koe alue ke tau wanoa koe ni o porokalama ngā ue. Mana tu ina kamata foki ae ngā ue, ae porokalama RSE me he wanoa, noa fitu i novema o katopa mo novema ai kone ya ugoni ke he whakaosinga mahina ni i he wiki whakaosi o ku hawa e kaungawe ke o mau wahenga o wahake i he toko uangi au tupu ai a koe kaungawe i ke naumai ke kamata ai finingi pe kono pakamahawaha koe ni o i fua o i apele takutu ke apele pe amoe toka mua pe moha ngahi ngāwe ke pe kou iai kau iho mau wahengan sone ua o ku iai e kau taha koni Mr. Epolo pe au iai moe Taylor Corp pe au iai moe Apatū pe moe ngahi kau taha koni tina o mahi nao kakai ihe whaka o singa o e mahina ni pe kou tui o ku fumahu i ngā bito ia koi nao si hau ko ia tina o ngāwe le vai o lere ai peo au ki he ne whae tori a foi a kau no tori kone fua a pere mo ngahi fua kaupehe o a uki me o tau kaha upan tēnau tuk foki. Aia ko hange ko kulau, ko i kapu koe season kone tau hangana keke i kamata pehe whakaosinga mahina ni, ko i tau anoa ia o i porokarama. E hange pe ku tau ilo i, ai whakalung fua kone ngahi lelei, ko osi mau e ngahi family, pia mo tamaiki ngā ue katoa, lawa ye langa whakalakalaka hona o ngahi family tau osisio e he ngahi taranoa melie me ngahi taranoa fungani o porokarama kai ki ngata pe he taranoa ki he porokarama RSE ki Nusilani kau pepe mo taranoa o porokarama PAM ki Australia ya oku o tahafoke ngahi mea ku ke whato ngai ku oku whamamalohi mai e he tūtūni a potu ngā ue me i tonga ai a whoki o koe potu koe vaa koe ne RSE oku i he malumalu ia o e programma koe i he potu ngā ue koe ne whakalot whanua po Ministry of Internal Affairs pia oku ekministai a whane fituafe a umahano ene kau ngā ue a koe ia u whaiatoa i whakamalo ki he ngahi whepoubou aki o e ngahi ngāwe koia. Ko tāwoki o tokanga mo e visone ko tuku mai me he potu ngāwe o e whakaamu ke mahino oku ikai tūma o e whika oku kaka pe whika ki o lunga. Pea mahino foki oku i he toko ua mano tupu whakakātoa ai foi scheme pe ko programa katoa ke kakai katoa i Pasifiki ko wa wat fogeni ki Asia nge ko Timor-Leste ko si o mai mo na kakai pa ko ko te alua ne ke to la ya mantu ko fo no ko ya ko to ko la milion ai pa ko o mai ho no ko na kakai o fu to la ya pe ko ko ta no are vai ya o kamata ke ki moa competitive ai te ku hangi ki lahi ange fi au hi he tai min mana tu i foki ko e au kei tu upe au kei fika tolu pe a tonga ke toko lahi taha ko e oi kau ngau e ku o mai ko e toko lahi taha pe ko vanuatu mi wha anofo he onoa fi ke fituafe he tau Pea hoko hake ai a Samoa, o koe whanofo e whawhi ke ni mawhi, tau ko tau tolu e na tau whanofo i he laini koe ua whi, kau ki i holo si i hefo o nofo pehe, e he tawhi whitunga o tupu ke tawhi warungea, o me me nofo e tau whika. Koe whaka amu koe ni koe me potu ngawe me tonga, Pagu mau ngā au e kātoa kia e kau lia iso ni, ke whapapau i oku aroha ke ai whika, me he whika koe ni ke tau ako nofo, e pate tau nofo, he whika koe ni koe wāwhi, ke he wāwhi de ni mange au, koe e whi maari e. Neongo o whamatala i he savea whaka ako koe ni ku whai maupe e he palofesa me he university Waikato, Neongo o ku tau nofo i he meimei toko uafe ofi pē ai i he tau. Pea ko Australia ka ngā weke ai o ku i he toko tolu afe ke whaafe he tau. Ai ku meimei toko e tau pēpē ko e toko ni maafe tupu lahi ki he ono afe. O tau kakai me he tau laini ko e tau tahawalu ki he tau whanoa ko e ni manoa. O ku pese te lahi e ho tau population i mana tu i foku o tau toko taha kilu tupu pē. Ka i hene pē neong o ku tau sio o ka ke au e tau whika i Tongani ki he i Nuislani ki he toko ua afe kata tau ki Vanuatu o ku toko lahi ngā tō ka koe taimiko o ku whakahoa i koe ki he statistika ko o tau toko lahi ko tau whanua whakalufua i Tonga o fu maalunga a pita tolu no ai ma mo fai nga mari ko pe ko mo ni a pito ya me he nga hinga o le le go fai faka la ka he nga hi family pe mo na api ko me ale le mo ya ko fa na u pe o te ya wen ki ono faka ka u ke te ke tu ai tam si nga ko to ke ha o he ta o to be fokia o ku ya e ola le le o ene nga u E a kapaure wa e sio e potu ngā ue, mo e kautaha me i tonga pa Monuslani, o kaike a haola le re ia ngā ue e toko tahako ia, pia e whaerewa hono whakatoko ngā. E koko tāno pēna ia e umea pehena e hoko ki mua, e kautama ngā ue le re, kakana e toki whatonga io, ilo he kautaha ia, koe nau mea na toko whae koe o tā mi sini, a koe ni koe i he gambling, Pea toki ilo anu ki toko toko lahi, pea hanga loto lewa kautake nau whakanofo o toko taha o ku taki koe he, taki mua koe whai koe ni whai inga whamore. He alo osi koe e fōki pe te maha ni senita ne. Pea taha umani o ku alo feo hi he inu kawa, pe koe mea. Ta koe koe longo longo e koe ya whai ngai whakamore pe he ya. Pea mahalo fōku mu te ilo peo koe moe mea taimini koe ni koe ae. Ai papsi came fai ko ni fa tau holo ko ni ngai mea ko ni ge nga ko mea fana mo ha fo mo upgrade u mea be o fa tonga pe o ko ni i lo ko ni ngai ka ta ha pe fai fe nga o ak baf ka pa ke ke li li u ai fo nga a o mai ko ye ko ha o da machine nga o ko to be mo ta ni nga o ko to be ke fe nga ke ma o ha ni se ni ti ke fo ki mo ye ki tonga i hono family he. O ke taha ia, u ngā ue la lahi o mau toru koe kau lia iso ni, o mau whano hono siofi u tawhau koe ia ke mahino, o whakapoto poto e se ni ti ke foki me tamasi, me tahine ki tonga, ke lawai a ngā ue mo. Ka pae lawai hene ki business ke hoko atua ke ne mo ui tau mani, hange koe kulau, koe kamata i he mahinani, whakaose ose mahinani, koe hau ia si sen ta ua noa ia o e proklama RSE peko ku ia o teuteu e New Zealand o proklama ke tau kahau kono whakalangilangi ia o sio he ngahi milestone pa me ngahi lelei ko tau au sia i he proklama kone a na e fatu fogi i he pleanga leipa i he time ko Helen Clark i he uafe maono mo lain mai ko ia ma fitu o hau ai. Ko en, anu tau iloi, preanga national o en, yo ku teu mo fili, ka au kunau kei pou ipe, ai whaka kau tatau, ko uhi ke o mai whai ngā maare ki o tau kakai. O kui ai foki, ka mo review, ma koe tau again, ni hono tolu ono funaus fai e nahi te fenga ke fai no review o pro kalama ke to lele yang te aku ki o mai pe ki me aku ke to pe o konga la lahi ki fai me ai e no to konga i aku te ki fa kakato mai ai and nahi review go mbia me pure anga ko ni ka hanga go ta go lau ko ofi a fili te a oku me ai ai ka kai ke na fili ko na si o ka go botui o ku ka to be o pure anga mo u padis in New Zealand o ku na uloto tahape ke ke hoko atu pe programa RSI e ko programa lele o mau on yo no fai o nga we pe a e ta va ko ya e te vet o ku ilo pe hango ko ta no ko e ku tu breki na foki ai u

0: o whakatatau ki he tuunga whi ma o koe o maketi. Ko taha foki, ngai whaamu pia me he pureanga me tonga, ke ngai whawili i Nusilani, he mō kātaki ala pō pō mua ki he whanau, i he nau hao ki Nusilani, o ki he ngā ue he. Ko e foki, tau ilope, i he tau rekoti, ni ngō whaingata e tāra noa ki ai, ka ko tonga, ko kei maolunga taha pē, i he kau hola me he ngā ue he, i he RIC, pia ku, Malo kai ki tamaiki ku. Ate whainga Māori o Māori. Kai me whahinga ku toki si yo ki tonga tā mai. Ko enu ko mau a wea ka polisi na mau checkpoint pia. Ai ku oku te whaka ofa ake. Ma tui oku te whainga tā ange. Ai ku ka ke kore o whai mau pēmbe potu ngā we. Ki he ngahi family i New Zealand. Ka pāku mo si ofa mono mo whanau. Pia mo, pia mo tokoni mo aua mua e pōpou i ke pehe kuna uhora pa pehe i ai whainga Māori i New Zealand he taimini. Whainga ta au pito ke mauha whainga Māori ei. Pia ku ihene pehe, u whaate tā tāno alalahi koe, ka ku whaam pehe e tevi ta konu fu u osilahe u mea kou kawa. Ka ku pāku hena mo rinta, ka pāku ai moha mo whehui. E ku whio mai pe, me kau whanongo, ke whae pe mua hawhenga ke tari e ngai whio iko ia, ka tau tāno a kia, malo apito.
1: Ko wha malo atu e te vita, eh? O ku e pe ku e whihu iko hinga, na ke lawe mai pe, ko hui fok ko tau si o koni ki he te teu koni ai whiri, eh? Te teu koni ai whiri, pia o ku mahino, he kai kia ha ha faha ia, ha pāti ia, e tatau e nā whotutu ngā ue. Ia, ko paupeke nāu kehe-kehe, ai pāti kotoa pē, pēr mo e nāu ngāhi whotutu, ka hange koia koe ngā ue. Pana ke lawe mai pē foki, oku mei ke tatau kotoa pē a ngāhi pāti, oku ai pē nā whotutu ki ngā ue koni o mufakahoko ki he tōrifo ia kau e te vita. Koe mea koe kou loto koe ke tawakai koe ki ai. Ai lelei koe ia uhinga kulava, mantui kulava ai o mai pa meitonga o ngā ue o kumauai ai mo ui. Tau toko lahi lewa pa mui whahinga ia ngā ue whakapureanga i tonga ku tukuhange ngā ue ka na uo mai ko sio fo koe ki he lelei koe ia ai ki i wahenga kumauheni ki he mea te vita. Koe, o teke a whakamei pi, ke pehe pe o pehe, ka ke tala mai. O ku, koe, koe hanga tuu koe ngā ue he ni, ko whee ai whahai koia, o ku nau a tau ka vei. He ko, toko, nau hanga o tau ka vei deirei a ngā ue ko ni e te vita. Ko hinga ke tau wakai kiai, mo tau sio kiai, whanongo kiai, mo tau ka inga, pe oku hange koni pe oku ata e kau ngā ue mai mei tonga koe he tolifoi a kau ka pau koe hālahi e nau i he ni oku nau kau he whiri si oke ngahi mea koe ko uhinga koe e kia i tete mantui koe kau o vātai nimi o tau whanuan tau tolu nai whika ulaki kau tau holo ni o whika ua tai nimi toko lahi hasi aina tai nimi koko ki te hui pe ia ke wakai ange kia i te vita malo.
0: Malo a bit de tamaka e feu i baku baku o ku neng o ku o ku faka poitikare o ta foke o mau ngahi natula e mau se mau ngā ue ke mau ke mau fai ehi meha ngahi meha faka poitikare o ngā ke fatongia sai koe mahino pe koe si o mai ai whanau ngā ue mo kau ngā ue o mahina pe fitu koe maalunga tahaia. Kau kai ki nau entaitol foki ki he whiri wharearea i New Zealand. Ake ulage e mea kumahino. Koe hangepe koe kulawe. Koe kusio akea nea wana kamata i he reipa ai polo kalama. Pea mao he e national pa konu vilo hakepe te mao pe e national. Kea te au ia oku nau sio pe nau sio whakat whalukua pe ke le rei whakalukua e fonua. Oku koe polo kalama ni koe polo kalama lelei moni. Pea o benefiti katoa pea e whonua. Neongo pepe koe hae pāti koe ku ne whakalele. kako usio okuna fefia pe ko me benia ko hoko ko ki tuai ko ano approve mai anga review ko ni na fe ma ko ni na mau kau i nga hai i tafa ko ni no talano

0: mai da mo no no pa no la ve io me ai go mo ngo o ku ki tu ai ho no o mai nga hiola nga hiola ko na fra mo go ke ke o mai ko nga ka fra ke mai no e to sai ange po lo kalama he ka go ki tari be ia e devita ke fu fe fu fe i mama fa ko ke o mai ke u si tari malo
1: io go fa malo ka ange ki fa nga mare ko ni ka rin ta ta ki minite e fa go ni o malo
2: Malo apito e devita lata pea na gelave foki ane nai fika waki pea moe frau nga ikoya e fana nga we ai ta misi ni e hange to au hia tu pea e nau ki se niti koia o ku nga we e I he weekend I foki na fika hoko I tonga I he va ama nga we ko kitu apule anga a hono training e fana u foi kulupo ne ono ke nau hau ginu silanio nga we ai ko e vakai atu pe hange o ko vakai fo ki hinga hita ko no tu ko mai potunga we o ko ki lahi lahi ai asia a asaya fa sisili pe mo ave pa anga pa uai ka fe fe mu a ke a ko I ki na tolu e tu ke ti ai ta mai ki ai fa ka poto poto I ko ya o se ni ti ko u hi he ko na to mai pe na to ke ni va ve atu e na wa ko na tolu lo mi lo mi va ve atu e na wa ko na tolu e fa ka tau online ni he kai kapau o ku elava ke ako e whanau I tonga whao mama whai ka nau tolu. Ai mahu inga hono rewa I ki se niti ko ia o ku mau ke nau foki moia ki tonga. Kai ki toki hoko mai e ai, ave panga pau ia he ta wha ake taha. Malo, Tevi.
0: E rinta ko e tano mō niena. Pa ko, o si asi ko e asai a whasisila, ko e ko e asi lere I pe ia. Ko ngā ke tokoni ki hono whinga I gea o se niti ki tonga. Ko tala noa koe ni koe ki he tāmisi ni pia moe skem. Matu koe mea lahi, ina uhoware koe si o koe ngai whangako. Ngai tuwa ki loi, o whakatau e, mea I ngai marketplace. Pia kusi lahi au hia more ai seniti a tamaiki. Oku osi whaipe ai uwako whanki yako koe tonga. Oku te whaipe foki inu silani. Oku he taimini kwa proklama ko si whakapaanga he puranga nusilani ke whai ake hono ako e kaunga aue. O kai ke ngata pe kau tonga kau ke kaunga ako atoa pe oku o mai pa me Pasifiki oku I ko NOA, Village of Learning pia kufalele peia EIT koen peko teki peko politeki koen Hawke's Bay oku hange koe lau O si a ko I pe, o si fai pe fatongia o pure anga, fai me fatongia u kautaha. Koe choice, o ku ke tau atai na befo ki tamaiki, ke nau fili e nau choice ke ke fai. Pea ko hanga ko kulau. Koe mau ilo pe, mau tolu ia, o ku hatahaya, o ku ne fai pe, faka more ke ne paanga, ihe uwa inga loi koe, pa si more ni sirini. Pea ufai lewa faka taanoa ka nau to. Pea fit talanga lewa, ko mo fili, ka hame fai. Kapa ko mohabi moto ke whakamore ke homo shirini I New Zealand mo whakamore ki noa ia, kaike hano aonga nae. Mahalo u whapotopoto ange ke ketoe sio, pakapa e kati ke to'o whakaukau ko ia, e sai ange ke whoki tonga o te whakaukau I whakarelei a ho mo ui. Ako e tuunga ia, ku ia I koni e rintasi I ngawe kwhai, kaku maupopo kakato ki pange wharalaka, si tokoni ke whenga shirini ke toki tonga, pea mo whenga I ke oua whakamore ki noa ia e whanau e nau seniti I he ngahi keimi loi koni hanko ke scam konu whai holo he u I he interneti mo e u mea koia pa mo e vainga koia Malo
2: apito e ni blanta ko tui ko ta taimi e ni ko ta alo mai ka ta tok foki mai pea mo polo kalama he wike ua ka hoko Malo,
0: pa malo atu si o mai whanga mare e rinta, pa mo te evita, pa whae o whaat ke tingmo tolu, pa ke tautu ki sio, mo wakai I he programa hoko, malo obito.
1: Io, fa malo atu e ti, pa te tau taitari pe heni, ko whae pati koe tene mao e whiri a vahe he stingi, Hawke's Bay, koe pati a koe ilo koe o kumo oni. Kage, ma fa malo apito lava lele I e tau programa mahu inga e programa o ke ilo pe te vita e tolfo e akau kou hi ko tau tokoni ko tau si kainga kulava mai pia meitonga. Malo apito.
0: Malo.
1: Ovatu. Malo. Tau taimi toi tau miniti e fa. Toi tau miniti e fa ki he fa. koe hoka koia ai fa koe proklama fokia ai ako tutuku ai kolisi kuni sa lote I he fiafini ai ai whakahoko atu he nau sekretari e luhama fare pe a kukau mai ki ai pe a moika vea I he e fiafini koia kawe o atu pe ai fasikoni ono tari tari a ki kina utolu a o una whakahoko e fatungia I he fiafini koe ofa ki kolisi fefine pe a mea wateson toloa Filmo e hala. Malo.

0: pieni.
1: Katsotaan, mihin toimi niitä tähän moi lause konnipia. Hoko aifa. Pulokalama kaya pokoke pulokalama ya aika wakotu tuku aiko lisi kui nisa alote. Tältä lelea luhama fale kau maa ika afia fevea ke faka hoko pulokalama kaya aika wakotu tuku. O fafine malo eta umau ai ahoni pia malo mua tuk taimi ke faka hoko fatongia. Ya.
2: Alo eta ulawa ke fia fini.
1: Malo, foki atke tek moua ke faka hoko mai pulokalama ai ka wakotu tuku. Malo.
3: Malo apito lintap ako kolepe keu fatap kia hau eki peki haamatapule oko atfoka fatapu ki he palestina e kolisutuku ka uma tonga e kolisutuku e koliskinsalo te ka uma ki mautol koto ape a ka inga fanongo oku mo me amai ihe polo kalama e fafini ihe malu ea pea ikai ki te faloloa te rangi ki fainga mahe ko ni a ika kene famo mole o tataki tau tolo aki hati o kiloto
2: malu o pite luhama ma o fainga marie ke tau lotu o tua mafaf malu ofa koko e koe hautariwa eko siho vasa paoti a Fiona pea ku ke pure au niu ke unvesok mau iai mau fatau folofolat ke a fio e hoa koen me loto fafetai koe mau ilo koe mau keima oe fainga maria e mo ui koe o fatata pe a Fiona pa mau fafetai e kete koe ege mo hangat koe ha koe e mo meniti koe ni fai e pei hatala noa koe langa ngau e pei ki kaha u fote utu ngau e ki kaha u koe mau kore ua mama ho finanga lo lau mare mahanioni ka keha ere mai o tataki a lea mo whakaukau mo ngahi ngau ko toa pete mau fai fote utu ki kaha u ke tatak pei ki matore he lau mare a Fiona tapu gina mai le tio te tamaka ka maha rinta pa pehe ke toinga ka nga we fo feta e ma o fenga maria e fia fkoni ta bugi na malu ha mo se tali pa pehe ke palestini ka ma toinga ko tu tu ko ta pe mo me ma ke ta po kala ma fia fkoni ma fwa ke ate ma mo i a fio mai ko ma ta mai ma ke no fa pe ko fa na we ka lai ko a lo ko ma fwa mo i e meni
3: malo apito te ki ke ta o hoko atu o ko tatale lei foki a ikatonga afeafe uhila vea. Ihe fafini, te ma frahoka te tau polokalama ihe fafini. Pea oko ufe oange pe fainga marie ki a ika. Kene toe frahoka atu hia kia tek motol ko uhi koe taha fokieni o etau kau kolismua. Pea kou fienfia lahi kou hi koe mao e whainga maari he whafini. Tata e taha ke mao ha whainga maari e moha taha i he kaukolismua. Ka te tupe ka ika ke ne whrahoko atu ia, pe tau toki hoko atu.
2: Malo, sekretari, luhama e mao e whainga maari e whafkoe ni. Hange koe ko ke osi lawe gane nai, hau kuhingoa ko i ka whiawe wea. Ko uhila foki hoku whakaiku, ka koe ki mua, ka koe mauhoa ke kauwea o ngawe ake wea. Po whawhetai ko hia koe fiaf koenu e whainga maari e koenu ke lawa whaha tala noa moa ngahi manatu merie ki apiako tupu ana e whaiaho tau na moa i pia mohono lalanga e mo ui pia tau wau siya maya e ngahi tunga u tau wau kia e fufonua muri koenu tau ogu tau whakahe mata mai ki ai. Whakawheta he mea ko tō apere ko fōtu utu ai ki. Malo apito luhama.
3: Oia, malo apito vika, e katonga. Pea, oko tūpe o keito e lahi pēnga he mea ke whakahoko mai. Ka ko whakaamu pē ia ke whakahoko mai ai whatongia o ku ke whakakaunga tāma ki ai i he anga e tau nofo he community. Pa pehe foki ki he siasi. E tokoni pe, ko uhi foki, o kui ai ho tau kau kolistu tuku, mo ngahi lava me a ka uma a ngahi ngā ue, lelei, ok na fka hoko ka ok ikai ki fa afka to ka ngai he kakai
2: malo obite luhama ko e ke na wako foki e koris kun salote na u kohi ko kumawo ngama to ana na una na na fai fe kau pa mauhi ki hiki holo e ngai fonua pe au ke tahi wa no fitu na mau fitu tu kumaleva na mau i wawao pa mau hiki mai ki tonga o ako ai ka ke inofu pe mau ngama to a fai fe kau i nio top tapu pe a mau ai ki pa hu ai ki kun salote pe moe mau toko tolu fe fine lahi ake ka kufoloa nofu a ngo ua la lahi ia aya ko siosi ana moala he tai mini pe ape ka lo sarine uhila tai pe ape ka te au na mau toko tolu na mau hu fakataha pe he tai wano fitu kun salote pa na u o siau me kun salote he tai fita pa hure wa ke a konesi ko kun salote ko i tonga he tai fitu eio o la vai mau osi pe he disemba tai fitfa pau pe ke fitu ni mai me ko eta fitu ni mana folau mai lewa ki New Zealand ai ko lava e a ko pa ko mai pure anga e malolo mai na tol pa ko ha pe ko he tai va fitu ni ma i me tai fitu ni ma ki New Zealand pa no foi pe au hen pe a ko e ha ko ya pa lava pe mo en ai ya ko to ya ko ma ke he mo en ai me ne fa ka fe ma he Nesting Council New Zealand ke fa ka kato pe ala va ma o Nestle sisita in New Zealand pe au kure va nga u e ra nga u pe fa ma ka wai vai pa hure va ki o kala ne ta fit va lu nga u e o kala ne hospital pe to ho pa te ma wa ko hu a to ho fa ga ho ko to ho ka te a ko i MIT i o tala o ma o Nestle sisita for one pa ko talu ko nga u e ko ya Nai o kalani ta o wavalu farmaha o kalani ta ku mareva kitu a wafe mano o ngawe is a practice nurse po ngawe kon he ngai to ta fa family e ki ta klinik ka kai to ngai lang mari ko ai o ta la he ngawe ai na to ki no fo mai me ai ta wene e fa me ai ka ko ngawe ta kai holo pe ko ke ngawe ne ngo na ta fitolu isulai kako kenga wepe is a long come pe go alo pe relieve atakai hole u kliniki una ufema o ai tokoni pe ko tukunga guia i ko ko o gutunga e ku formata la tu ka ke au pe ko tu de ma os fe un
3: io ka fi fi a pito vika e eika ka ke lo poha hinga ko fa ala pa vale ai ke vika okay, I forget Vika Hecolis.
2: Oh,
3: yes. Make it in Ines Vika Male.
2: Oh, yes.
3: Oku Fama Fana Pito Eika and Awe Koke Frahoko. Pea Ogo Vakai Kiai and Ake Kaukoe Ihe Kaukolis to Tuku. Koe Osipokoya come Queen Salote. Who I peki Hakonesi.
2: Oh, yes.
3: Ma Bell Fanga Marieke. Ha o ma o ki ma lo lo ma ki mulini no fai pe mulini
2: oh
3: yeah sa ku ke ta ta ko mo ku ki te hina ko mere
2: oh yeah
3: mere si hoi na ko pe ku insalot pe hu ki ki ha ko anganesi i tonga pe ko ene fofu a lava mai pe ki nusilani o ma lo lo pe au fra lo to i au ke ma no fo hin pe ku ma no fai pe hin ka ko tui Hange ko fa matala ki ngai founga mo ngai tuunga na mo founga yai ki o inga ko mo kei feinga pe. Ika ke tuku pe ihe maue ai tauke ihe nesi ka mo toi feinga pe ke mo mao ale sisita nesi ihe fonua koeni. Pea ko ilo pena ika ko hamea na e feingo fua ka koe ngawe lahi na e fai. Pak faka kolo apito ai atareniti ko ya eika hangi ko talanoa o kuikai ke nofu ai iho a usia atau o ku pehe fon wan ke tau malolo ai mi fai fatongi a hengawe anga o retire pe i api pea o kou fie fia lahi kou hi ko kei loto lahi pea o kou tui ko e toko lahi a ko nau o ku nau kei I kikina tol e ta wono fulmani ma Ka ko nā no whanatou I kai ke nā ngā oe. Ka ko koe o ku ke kei loto lahi. Pe o ku ke tā mai si pinga ka ki mau tōru koni o ku mau mui mui atu. Ofi ofi atu ki he, ke he ngahi tā o koe nā. Ko uhi ngā ke kei hoko at pē ngā oe mo to koni. E ngā oe he whanua koe nā. Kai ke he whoki. Ko e uhi ngā lahi whoki o ki whakarea atu ki aika. Ke lava mai ke mawhahoko polo kalama I he whawhini. Ko hinga nei iai whoke e tau amanaki. Ko e hoko atu pēmi e tau polo kalama ko ia I he mahina ko osi. Nā ma I he ni ai pia mō mele fukavete. Ko hinga ko e taki e I he tau ki itimi o kuna tokanga I he tau ki polo seki. Ki he, ki he tau ki magasini. Ko hinga kwe mao. Ke ua more mi he tu kunga mana tu, ai fu ngā ue lahi na tau whakahoko. I he teu teu, pia mo e whanonga atu ko ia ki o tau senturi I mā ase ko ia I he tau ni. Pia oku whakawhia whia ko hinga neongo oku ikai ke whainga maari ai a timi a mere I he whawhini, se norita pia pehefoki ki a anau tui one toa whiao, ka oku mai heni mo ika. Pia o ko tui pe ika o ku iai e ngahi mea o ku mou kei puke puke holo pe I ho o mou mana tu mo ho o mou whakau kau a fie fia mo ma whana na e au sia I he tau te au atu koe ke katoa ngā bai kai ngā tai na e kau foki a e apsiasi o ku ke whaifatongi ai I Ponson P I he tokoni lahi mai ke tau ngā oe na e whakahoko Ko kore pe ika ke ke ki tara noa mai I he tawha aki ko ia, mo e tau teu teu, o a upe ke tau wholau atu. Mo a mea peo ke fie tānaki mai I ho o sio ki he wholau koe na tau whahoko.
2: Malo o pito luhama. Ko tui ko e tau manatu me ri e koe ki he e tau teu teu atu koe ke senturi, he kaito ngalo I e tau tolu. Whamafana. Whamafana pito. Na u kau atu ke koristutuku a Nusilani. Talpe ku hau ki Nusilani mo ku kau he koristutuku. Pea ko puri atu, more atu e ngai fofonga. Na na mau feo he taim ko e. Ko sekeritari ke taimi o ka matako li re tapaea. Ko fumi u ke sike I lau maari e pea fumi. Ko pea taki ai ngai fa e hange ko viena moala. Ko tako ai apito. Pea ke taimi na mea mai ai a kui ni koe lolo tonga ni ne kei princesi ke toi la nga e koristutuku pea kange ko sātua na pareste ni tau lahi a si sātua lavulo pea toko lahi mo ka ngai fa e ko nau si puri atu koe tā koe ko mea ko whamafana ka te au o kei ke I lo I pen pe te ulawe I pen hai anga fefe koe tfine eiki e kei lau mare a kakala na e tā mai veka au O kore mai ka au ke whafofonga ange a ho mau poti asi. Awai ne monia. E fineiki. Koe na ne whiri au ke alange o kau. Ko I whek mako ni ki ope tau piri takai holo he kau fe fine ngai. He kau fine eiki e taimi koe whai pu I be mo poupo ke ngau kustutuku. Ya mai ke taimi kon ko nau si puri atu ka tau hoko atu ai ngawe. A koe teo mawhana na tau whai, e tau tala loto, a mawhana hu loto hange koe tau fuulaka a maa ulu na e wha umo hono ngahi, kupu kupu I rea tō atu whaka mawhana. Pai kei te ngalo ia ko tu e kei te ngalo ia tau tolu. Tēnā hangei pē koe tau teo na e whai, tau tāna ki paanga, ave ki tonga, to koni ke langa, apia kō. Tau ku kei hoko at pē tau skolasipi, o kei whama whana pē. Ai tau ngā we, ku tau si o tonu, I he ola ko, e tau to koni ki tonga. Taka I ngata I whama whana, tau whataha, tau whiloa, mo tau ngai to uako, moe ngai to uako pē. Pea moe kakai kotoa pē tau. Apia ko to wako koris kun salote me fa mafana ko tu nei kawe e ki a tali lotu e mea ko to ape e yo hena e hoko e tau mafana mo e tau teu teu na ka ke mama o e tau lotu mo e tau kore ke lau mare ma neo ni ke toko ni mai ke tau teu fata e katoa nga pa ne tau au sia pa tau au ki ai ka tau whakawetai ke eike
3: Kwa whiawhia whoki hange ko o ko whakatara noa, ai mā whana o tau inasi ai, mo tau ma o ihe teu teu ko ia nā tau whai. Kwa whiawhia whoki tau teu teu ko hinga nā tau teu teu whaka nā tau kau kātoa.
2: O ia.
3: Nā, neongo nā ikai ke, ke kau mai atua o kalani ki he, ki he tau mā ulu ulu, kana nau kau mai pe ihe ngai whatongia ki he. Nā nau kau mai ihe tānaki oe, oe silini ko uhinga ke tokoni ki he tau, ki he tau langa ko ia a korisi. Pea ika ngatai na e ni ina nau kau ihe hiva. Pea whawhewhia au pita, whawhewhia ko hinga ko tau kau whataha.
2: Oh, yes.
3: Moe, moe loto lelei, pea moe hange ko o whatanoa. Ko e lotu lahi whauwhaua na tau whai. Oh, yeah. Pena tau uongo i pē tau tōna te kai ki tau mawahe, tau osma o pē ai mawhana pia mehen.
2: Oh, yeah.
3: Tau tui ko me ale lei au pito ai amanaki ke tau kawa ki hawhahinga mea pia tau mateu teu. Mateu teu.
2: Oh,
3: yeah. Ia ko e taha ia ngahi naunau na whaateu i aki ki tau tōru i he kori screen salonji. Kai ngata pe i loki ako, kai pehe foki ki he ngāwe whaka mea a, pa pehe foki ki he ngahi ngāwe i tua. Fefe e, e ika ho, ho, ho, ho whatanoma e nai, whawhiwhia ho whetau laku mo e mo to uako.
2: Oh, yeah.
3: Ko hi ngā foku ku ke kau ko he kau korismu a, pia kou ilo na e, na tau lava atko e ki tonga, tak tawhi tau laki mo no to uako. Kana ia ni ihi na ikai ke tau, ke tau whetau laki ko hinga ko os puri a te ni ihi. Pea ko e ni ihi nau no whomuri. Pea ikai ke nau lava mai ki he katoa ngā ko hinga pe ko e ngā ue mo e whamiri mo ngā hei. Nā e hao tō uako nā ke pena e toko lahi hao tō uako. Nā nau lava mai mo whetau laki senturi.
2: Iyo, mā lolo hama. Iyo nā ia iyo o ngai tō uako ka fie fie mau feit loa ki, kana kai ke mau toko lahi. I loa i koku ai whahinga si ngai fofonga ko nau puli atu, pe ai ngai fofonga kai ke nau lawan ki tonga. Ka ko te sio koi ki he whaka mā whana e mau whetau loa ki, au peke hau ho mau o toko ua tā ko ana, po ese mei, mei utulau, o kuna whawai ia. Ko ne hau koe mau kheka me alere pē taha. Tō oha ke whewhinene pē si tufa mai mau taki tāu tola ni manoa Amerika, e?
3: Ko ia.
2: Ko whaka mawhana. E mau lue takai holo mau o tau me alere ka mau lue lalo atu ki pangai, e?
3: Ko ia.
2: E whaka lata whaka whewhi, whaka whewhi, whaka laumari e mo whaka whewhia, e?
3: Ko ia.
2: Au tio pe ki ai e laumari e. Kai ke whatonga e au ia ha mea ke, ke nehanga wesia anga e kumo ui whakai loto ka koe naa te fie fia pe au he au koe pukai hae tukunga tau wau ke aina tau koutui tluhama ko hange e koe na ke lau ke e mahu inga e tau lotu
3: koe
2: o tu e koe kawe inga pena e tanu maki aki tau tolu e korisku in salote
3: ai
2: mo ui o tau laumari mo ui whakai laumari
3: koe ia.
2: Peke ke tō ngālo he tau mo ui. Ko mea pēna tau tupu hake ai. Pea ko mea whakawhia whia.
3: Oia. Pea ko e koho whakatāra noa whaki e ika ki o lawe ko ia ki hinga he polo kalama whakalotu.
2: Oia.
3: Pea ko okumo one api tō lau. Pea ko wakai hifo ki he ki hinga he ki hinga he tāra loto ko ia e kau kā piteni. Pea moe a kusutuku. Kai ke ngata he nau kāpiteni, na nau maloa, na nau lo maile. Pea na nau toi matāpure lahi e korisi.
2: Oh, yes.
3: Pea koe toko ua au, na, na oku iai e naki i whakamatala, ai oku hiki ia i he tohi historia ko ia o senturi, he? Eh? Ai ia ko, ko ana tuionuku, pea me, me vātuu. Pea me kitahine ko olive tuku tau. Koe ki tama ai ongo mātu a whai whekau ai a ko, ko whāngai lupe nai whai a ko pēna e tiuta pei kuin sālot. Mm. Pea moi hoa a ko Samiu ai a okun, okuna whai whekau. Ai, ai kau ia i he mea, ai ko tui ko konga whamui mui hono whaka eke ki nā ua. a ngahi me anana to o mihe korisi. Pea kawe me a koia e na lawe koia ki he lotu. Ai toko ni lahi. Ko toko tahana ne pe e ia na e na e fie fie ai ha kohingana e mahino pe ia ki ai. Iho no loto ai ai a ko I koe ai lotu I korisi. Pea tari ai pe e ia e ki he ne ke iako. Pea fononga ai pe ia fononga ai pe ia o o fai ene ako fononga ki fonua muri ho katoa ene ako ma umoe ngā aue whaka fie fia au pito pea oku o whaka fie fia au pito hange ko tala loto o fai ko tui koe ko tō taha ko tō pia o fanongo mai pa kui kai ko tui koe ko kolis kong sāle ka kuhi ngā fo ki ko ki tau tō na tau lawe tau tōru I whainga mari o e ako no fō mau e ko mei mei ko ko kui ngā lote pia o ki ai ai ai ako nofuma I tonga ai korisifine tu kehe ange ari ahona o ki ai ai ai tamaitanga tamaitanga ki fifine ka ko taha ia ngai koloa na tau inasi ai fefe e ika ai ai ai lolotonga ko ia ai ai katoa nga ai fahinga vaof na ki ongo ai na tau ma upe moe mutahine kuini
2: o ia Poko mā whana e luha mai, nei kau whoki ho a ui ha mau tau, e tau koe mo e taine kuini, kuina naspau. Toki me atua hoka te a koe Britania, ka nei kamata e koris kuin salo te aina mau tau hake, aluhake mau tolo mau tau. Kofa mā whana, e te sio ke taine kuini e ne taki mua he me a kotoa pe, Te whaka mā whana, whaka fie fia, kai ke sio kuiaha palopare mā, he iro. Ka ka pau te te sio pe gita ake elelei, elelei pe mea kotoa pe. Te whaka ofa ngahi tari tari, whaka fie tai ke e ki, ngahi tari tari ai u, ngahi to ua kō, mo u fonua, mo ngahi potsiasi, mo ka mo ngahi korisi, mo ngahi to u, korisi lolo tō ngā, Whaka ofa o pito ngai tari tari e mā whana tau ilo I pēne mā whana.
3: Oku, oku pehe pe moao. Lahi o pito ngai mea te ulawa tara noa kia ihe vā ofi. Vā ofi, hange koe tapo tara noa koe ni. Ihe ngai whai whatongia, ihe laka ngā pia moe, vā ofi pia moe tahine kuini. Pea koe taha mea nā ku whakatoka ngai ihe lolotonga koe a Senturi. Koe ngai polo kalama nā e fuputu putu a pito. Ka pau ko awe ni o ko wongo I ko o koe ki ulawa ma u kotoa a ngai polo kalama. Pea ko wakai ki he tahine kuini. Ene feinga kene kau ki ngai polo kalama kotoa pina. Pea na umari e ia I he koe hange koe polo kalama na e whaha koe whalai te ae koe ngahi stov. Pea na iai pea moe si te ngā whawhine. Whakari ari e ngahi nima mea oi kau whewhine. Ae na tataki he kurupe ta na e whaha koe ia I he holo. Pea na iai polo kalama e na loto ngarele na e kau ki ai e tahine kuini ia. Kana e hiri pe koe ia Whaka osi osi o ngō polo kalama koni he apea kono fuma u ai si te ngā whawhine pa pe he whoki ki he store. Nei toi me a mai pe kuinia, toi me a mai pe o me a ki he ngahi ngā ue koni a whakahoko I he holo. Pea koe ngahi store whokia ko me ma aia he. Kana e whoke mau ki I store ai komitsi potia koni anu. Nei kei lele pe ia. Na toe mea mai e kuini o mea mai ki he ngai stol, neongo na oslahe ngai stol iau ko osi ia,
2: Oh, yes.
3: Kone fie mea takai holope a ana o mea ki he ngā ue, mwenima mea a moeanga ai tau kei, ai fefine koris tutu koris kuinsalo te ihe ena o ngai stol. Whaka fie fia a pito. Aia na wongo I mawhana lahi au ia.
2: Oia.
3: E fo I taimi ko ia he ene feinga ke hau o whetau laki pia moe kakai.
2: Oia.
3: Hau o tala noa mo ki nautoro. E na e kawe ki kurupi a koini ai komisi poti. Ie na u tala noa moe femea aki moe kuini. Kako ksioka ki e ne, fia. Ie ne au, o au tonu ki he, ke whahinga loto o whai aki. Na te whito ke ki timi a koe ni, koe oa tia menu si lani ka o pia ko ai e nao story to. Ia, koe tau I henga hi me a whaka fie fia. Kau si si au pita ta tai mi ka ko fwe, ki lawe mai pe ke he, ke teo koe hatau aho he tau fo ou.
2: Ia.
3: O nga fo ko vahe kolo.
2: Koia, ma lolu hama. Tau lotu bemo tau wha amu ke tau wa ulele ke tau fo ou. Koe tau te au mātaha ia wha manatu e tau apiako. Pea koe, aha tā tolu ko maasi e tau fo ou. Koe, aha tō naki. Koe, aha tō naki. Ai, koe, tō tonu pea koe tau aho pe ia. Pea koe, tari tari re rei pe ia e vai kolo. Pe koe, fe, pea feitu te tau I ai. Hange koe lau pe, ku tau I he... I tō minione o ka osio na holo fo ou, pe koe tau I toi foki me peki vaine monia, pe koe tau alu ki loto tonga, ko fe pe fe tu, tau loto taha ki ai, kai ke pe ku tau whakataha kato ki ai, hoko ate tau manatu me rie, mo I tau whakafeohi, toi whakamafana I pe, ai tau toi vāofi ange, Ko tui au ku whakalata, kei mawhana, ange ko lau koe.
1: Ongo whawhine ka taki kua tawa umai ke os e tau taimi.
2: Ia.
3: Malo apu koe ka pako kamangro ke eletio, e whainga maria ko tuku mai, mai ko liskun salo te.
2: Malo. O patu, malo rinta ambo te vita.
1: Fa malo atka tek mo ua, fra hauke polkalama wike ni, ta tok foki mai mo e polkalama wike ua mehen. Malo.
0: Pupua he mo wei kat mua ki whanau nongo ni a koe ni. Ka pau au ki aiha o pisinisi, pe au ke ilo ha taha pasifiki au ki aiha ane pisinisi, pe au whikumi ki a whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinisi, wakai mai eni na aonga atu ki ai. Ku mo whanongo I he amotai, ok whikau aki eni, mo e whakawhainga maare, ok whai ma e kāinga mauri, mo e kakai pasifiki. Ahono whakawhihokotaki a ene au pisinisi, mo e ngāhi kautaha lalahi ke he kehe. Ka tene whakawhainga maare I ai mo o mai e hamatapā ki a konturek, ia whainga feitu upe I Nusilani. Ko hingoa amotai, koe hau ia me he whasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki a ngahi taulanga fo ou. Koe hingoa re rei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whaheka he ngalu, ai ngahi pisinisi koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Peko hotoki kamata pe, peko wholoha a whainga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, I he netu e ka akulaka hake e toko wāwhi fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e whaka pisinisi maau. Ko iai o ka pau o kuke mateu teu ke langa aho pisinisi pe a wangi hanga he whainga Māori e. Resisita rewa he ahoni he amotai.nz. Pe ko ho kumi ki he ngahi saiti ko ia a amotai. Na ko e whetu utaki e ni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
4: O ku tamu a ai nima tol taha te ai ke whakamafola atu hangahi polo kalama o ku tuunga maolunga. O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi magatuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pete ke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whitu utake ki he mau mawhai o ngau fuatuu ai ngahi magatuunga ki he whakamafolalea be Broadcast Standards Authority I he noa walungiau tolu o noono hivihivano. Pēko ho aahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngāhi laonga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalu ea.
0: Kromo eki galimua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ke kau me mipa. Whakatoka ngai ange mua. Koe tau polo kalama whamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, Tua Sila, Toluhi Waua Great South Road I o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a kosi. Wafe wano. Pe iai moe ngahi pare ki he tau whiauhi disco, wolosi, pe moe aloha lereitaha. Ko iai o kuata whaafe loto maafana ke tau rekareka katoa pe o loto aokalani. Mou mea mai! ke tau polokalama whakamalo I sino mo whakawhiohi. Ko mui le rei mo mui whiawhia, mo toia a We the People. Whapapatu pirikita anoa, Officer Whetutaki.
5: Kore whenga maari koni, ke o atua e ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fwoi mea kai mei tonga, koe fwoi manio ke engeenga mo hine hina. Koe talo tonga, hopa, moe lai pere o kukilo e wha I he tangai. Koe fwoi uwhi, koe tau meire, koe lose, kaho kaho, moe paaholo. Ki hono whakaikiki, telefoni ki he noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, o mao e mea kotoa pe ambe iai, malo.
1: Koe whanongonongo e kulupu whalaleu Aotearoa United. Koe whakaafi atu ke kainga whalaleu, kotoa pē nei afutai fungamisi pālesi kolofo ou utulangi waka, pea muehala tohi loto ovava ulahi. Ok whakapaya I Aotearoa, kia tūtoe me he kalapu laione. Paea sione tupou mue kalapu alo italau, Haini Costa pea mue kalapu Royal Blue Aotearoa. Whakaafi atu, ki he korisi tutuku ke lana korisi tutuku si uiliku tapu mai le fihi, pehe ke korisi tutuku Vava'u High School. Aotearoa mou mea mai ke katoa ngai hotau aho, ai whalale Aotearoa United Day, I he aho I he wafe waono. Afe ia tokonaki ta fitu o katopa wafe waono fitu u Mangere Memorial Hall. I Mangere Bridge, Fika Watolu Domain Road, Taimi ko taha waho ata. E iai e ta mea laulo taha ko e fetu u koula band, ke ne whakalato ho o mea. Mea mai, kau mai, siva mai, ki e Mangere Memorial Hall, I e tokonaki taha fitu o okatopa, ke tau feiloaki mo tau katoa ngā iai, a e tākanga e tau fohe. Tu au whātu me patalonisi si ope matapule o tu taha, ko e palestini niko tu itavake, pea moe ko miti o e kulupu whalaleu Aotearoa United.

0: Te wahiva pea hoko anima. Tau wakai he ke plokalama e koristutuku sa antelu pea mo liline I nia vailea kau maa foki a Milika Matavesi. Kau fafine malo e tau mao e ahoni foki atka tek moua ke whakahoko e plokalama e kau wako tutuku. Malo.
1: E tos.
2: Malo Linda.
1: Okay, thank you.
0: Malo, apito e liline pea mo Milika. Kataki kai kamata mai polo kalama malo.
2: Malo apito linta. O kou kore ke u whangatu he ngai whakatapu koto ape ko kamata mai ake ai le te oni. Kai ata ke whakahako atu ai polo kalama ma e kustutuku sa ante lu o nusila I he whiawhini. Malo e lau maari a hoa eki pe malo e lele I kustutuku sa ante lu koto ape o Aotearoa nusila. O whanonga mai, pe a o atki ai e tau polo kalama le te o I e whawhini. O whape o kongo lele I atu, pe a toka maari e pe a mea hono kotoa mei apina. O ki ai ai o whalahi atu katiki mōtoro kotoa pe kau pai o nia o iako anga ko sa antelu o kwhiewhia mo whie whanonga mai ki hangahi talanoa mo hangongo. Manatu merie ki hota api ako hange ko e...
1: Hello.
2: Paresten malolo.
1: Been a Zoom meeting.
2: Kautou le kereka.
3: Milika. Milika.
0: Get mute.
2: Ta uko mariwa tu. Me isa Paula ki hapek. Mo ki moutolu. Sa antelu koto ape. Oko ato e tartari ke sia ki moutolu. Ke mo fanago mai. Ke tau polo kalama retio. I he sia fini. Kaulaki polo kalama foki eni ke mahina ko o katopa o e wanoa wanoa pe aku. Tau fafita ya ipe e tau ke imao ai mo ui ke tau lava o hoko hoko. Atu hono faka ongo atu e tau ngahi ongo ongo faka koristu tuku. O taltari fethia foki eni e polo kalama ke mato e hoko atu pa mo e fakafufonga mei weringa toni. Milika Matavesi. Ke mato e hoko ate polo kalama I he whiawhini. Ko iai koi konga uruaki o e polo kalamani e tuku atia ki a koi Milika. Ke ke whakahoko mai ho o ngahi yo ngō ngō me he kolomu a. O atu hae konga uruaki ke ke tamata mai mahala peha minite hongo full. O si ia pia hiri a pia te utoku whaka o si atu ake e tau ngahi yo ngō ngō me I o kalanini. Malo Milika.
0: Milika kataki ka ke unmute mai.
1: Malo apito sekretaria e mau whainga maari e. Pea ko kuefia ke kaua whatamo ko e fia fini ke proklama e ko isi tuksa antelu. Pea ko ukore pe mua ke tangawe aki pe a lotu mo ngahi tala whakatapua me he whare na whakahoko ki mua ka tangawe aki pe ha ngahi rea mahino ki e tau proklama pe haikai ke tatu e whakaloloa e kisi e taimi. Pea me he kolo koristu tuku pako anga sa antelu me he kolo muame I weringa toni pange koia ne mo lave iloa mo mea I e ho eki o e kolo mua na e whakahoko ai ki I peinga pa anga ai ki I kaume mi pa koristu tuku e ako anga sa antelu o weringa toni pe foki palma son of pea pe he foki ki he ongo me mi pa tutuku me I weringa toni ka kona hiki I fonua atu ki he motu saute ko hipe ko ngahi nga fafatongia I e lotu pe he foki ke famili pai fe kau ko fe fini nga nofo havea pe amo fete ere ni havea pe au fra malo lahi atu ki hongo pai fe kau ne hongo pe ho omo mavahe me he kolomu a ka oku ate fra malo lo to hounga me fine motu ani ko hinga ko e pou pou mo tu utafa ake he nga aue ki hererei ma ai whanau ka koe kaha uia ho tau fonua ko tonga. Na I kai foki I lava mai hataha me he kau koristu tuku me palmaston nof. Tupu pe me he api api e taimi sekeritari. Kai pe he foki ke fetu taki hanga tonu ki a Fred Pani pe amoki nao tolu e kau koristu tuku me kau me mi pako tutuku I palmaston nof. Ka tau foki mai ki weringa toni. O kumahino pe sekeritari oku I kai foki aha ko omitia I weringa tonini. Pe a koe ki feinga koe na e fai. Ke tātā nā ki haki koini, ko hi ko tau ngafa fatongia ki o tau inasi ku omi me tonga ke tokoni ki o nolanga mo ako i hakotupu e fonua o tae malava e se asi mo matu a ke tokoni i ki nau tolu ko i aina e lava e whakakau kau o fai ai ki fundraise pe au whakamalolo to honga ia me he takere ho kuloto mo i kau koristu tuku e ako anga sa ante luo weringa toni ke a ki nau tolu na nau tu ta whaaki ke whakahoko ai toko ni o ki whainga koi ni. Ai a koi ura ke whakamalo ki he koristu tuku tai lulu. Pea moi whawhikau sia stonga tau ataina o petone whalawehe kite. Pea moi kai ngā lotu. Pea moi sia sifo koi ni o toko lahi ai kau koristu tuku sa ante lu me sia stonga. Koi a oku atu ha whakamalo lo to hounga ke te kumotolu. Ne ongo kui kai ke tau whetu taki po tala noa. Ka iho o mou whanongo pe ki he ngā ue o kwhai o mou tu umai o whakahoko e toko ni. Pea o mou lau ia ko e vai kau aki ki he ako a ngā pea mou e koristu tuku a weringa toni. Atfok han pra malo ma kehe ki he paresteni mo e ako tutuku a atere koristo ngā. Si ti ven mai langi ko e paresteni a koristu tuku koristo ngā weringa toni pea mou e toko ni fau faua na mou whai mai koristu tuku. Neongo pepe koe ha ai ki konga mea tokoni na mau vai vahe atu pa te tahamu kana ikai te moulau ai kafo kana moulava mai ku hinga ke whakahoko ai tokoni koe ni ki he mau ki penga paanga nei whai. Pefo ki ai whakamalo ki he whai whekau sa u tātau apahati te vita whinau pia moe ngau bēmi paha nau siasi wilisoni koloa ko hinga ko ngai toko ni mo ki mo tol ko to ape kai ke lava lau hingoa ne ongo nei kai ke lava mai ai korisi tutuku ai ko malunga ko tupou kampe mo toloa ka ko mo kau mai ko mo fa fo fonga ia toloa pe mo korisi pepine pe hange ko ia ko fa ate fa malo la ke tek mo tol pe pe fo ki ke tek mo tol ko to ape korisi kun salote nei kai ke mo fa fo fonga e korisi kana mo lava ta taha mai pe o mai ho mo toko ni ke mau ki whenga pahanga koe nai whai. Pea o atu ai ai whaka mā lolo to hounga me whine motu ani, ko ho mou o wha, mo i o ngoi o api a ko, o pehe ai whaka mā lolo ki a teki mou tolu ko toa pe, ne mou kapa mai, o toko ni e whenga ai whine motu ani, ko hinga pe koe o wha pe mo i o ngoi, o i api a ko nai lalanga ai, o o hake ai e mo ui. O atu ai whaka mā lolo to hounga ia, me fine motu ani fra tawange ki o tua mafi mafi ke ne ke o atu ta puaki pe fra fon ho mo nga ya yanga mea ko ko to ta puaki mo ka tak fra mo mo re yanga au ka pau na ia iha merenga o fra ho ko fa tongia mo manatu ma upe e ta ole atonga he kai ha to atu to ta tawa ko pe nga we o wana ta ulau kaf ta ta ulau pe alava pa malola ya poki ki a te koe sekretari pe a moe komiti o mo tuu mai o toko ni mo pou pou ni ongo i kai a komiti i weringa toni he kolomu a ka oku malava pe ke whakahoko e mauwhanga ki polo kalama e whekau aki mo ke whiau mo mau inasi ke tau konsieti o ku hanga mai ke kahau ko i e whamalo atu pe a koutui ko i ongo pe ia mo fa malo me he ko listu tup sa ante lu lo to weringa toni malo au pit
2: malo melika fa malo la ya te nga we la he ko ke la va i me he kolomua ma ta fi fi ka to na yo ngongo ko na ko ke o mai ka ta ho ko atu ko ta u nga yo ngongo mo ki fa no no pe a ko risi tu tu ku sa ante lu ko no o kalani o ku mo lau i loko to ape ko tau te waki atu ni ki tau famanato tau aho i e ta uni pe a ko tau nga o ko o ku fai ko tau ko ni seti pe a mo te o tau aho ai ko tau ni ko tau te au ataha tau te au ataha ia sa antelo ki mu e aho ko la ki mu a mai ai kon seti e fai e tau kon seti e whakahau ko ia ki mu a pe tau whakahau koe lot whamanato tau aho i he tauni. Aia koe ahoni, koe talatala noa atu pe, pe kau aki mo e teu o e tau konseti, i he po uri hifo o e whalaite, Ko no taha tolu o novema, wa noa wa no ki he holo e apsias ko ia, ko vaine mo nia ki Greylin. Le hange ko ia ku mo mea i ko istutuk sa ante lo no sila, kuo fuo loa au pito e tau ma vahe mehe mea koin koe konseti kum paanga, pe koe konseti fenga paanga, pe koe hape hano whakarea, eh? Ka koe konseti, koe talupen, koe talupen e tau konseti he kei ako, pe mahalo kono tuk whakahau koen ha konseti a sa ante lu mirika i okalanini, he e ku ilo koe e au. Ka koe ai te ukamata, lewa hono uyui atu, ka ngahi vahe ngā kotoa, o koristutukume he ilo, na iai hamanatu ofa ki hota api ako, pia ke lava mai e fiafiko ia ke tau fie fie mo feiloa ki ai moho kaunga ko kuo foloa e fe puringa ki. Aia teu whakalau ate ngahi vahenga ko toa ko ngahi vahenga ko ni okala nini. Mahalo ko koristu tuku toko lahi peka ku lahi ange vahenga ia i he toko lahi. Ko vahenga ko ni merika i okala nini, whaka klupu holo pe, ae maa klupu tahanima. Pa neongo e kaike e, fuu maa whana mai klupu ni ihi moi, toko ua pe klupu ni ihi, ka aku keisa ante lupe. Pea koe ko ngahi klupu o kuanga peheni. Ko ulaki, koe vahenga ko ni loto kolo. Central okala ni aia ku kau me aia a Manuros kolo. Manuros kolo vahe Manuros kolo katoa koe Central okala nia. Ua koe vahe Westite, koe West Okalani, aia na e taki mai mea i e paionia kone tokpeki atu i he tau ku osi. Pea ku hoko atu pe whakamo ui pe, ai vahe koe ni he koe ngā ukei toko lahi pe ae tamaiki. Kono tolu, vahe me he Kauwai North Shore. Kauwai North Shore, uke ai paresteni maalolo, pea moe kau koristu tuku me ye. Fa ko vahe Greylini, foki mai ki kolo ko vahe Greylini, kum fato ngai ange ko vahe okalania o ku mahalo o ku vahe ngai e fa i vahe nga okalani sentrolope, ka ku fanga ki kulupolope. Greylini pe moloto tonga. Hoko hake vahe Epsom, aia na tau iai he tau koosi, hoko hake vahe Onehanga, o ku Onehanga, o ku iai e toko ua na tau fulau mukina ua ki tonga. I he katoa ngai tau kōsi pe ai pe mo whahe ngai o ku nau whanongo pe kau kai peke fuloko ngawe mai. Hoko hake koe vahenga o ku lahi ai koe ko Māngere, whika fitu Māngere, whika waru. Neongo e vahe Māngere koe vahe ene o toko lahi ka au ki ai pe pe a moe kau koristutuku ia me i loto whare ia aia o ku ai e. Doule kereka taha pe a moe paionia me iai me vahenga koe ia o loto whare ia. Hoko o kai moe vahenga me saute o kalani, aia o kuia whakataha e kolo kone tolu o tala o tahuhu papato e toi, ko saufu o kalani ia. Hoko o kai vahenga o Manurewa, whanau ngomai mai milika toto atu pe, ko ngai fu vahenga kone tahani maa mahalo pe e si i mai mahalo e fiha he ilo. Hoko vaine mo onia, aia o kulolotonga i ai ae paresteni koeni o koristutu ku Santelu i he lolotongani. Hoko ki ai koe vahenga me Newlin, aia koe ko Newlini koe konga peia o Wesite, ka ku ai ae vahenga me Purela A, aia ku ai e whaifekau koena ko Ikipopi. Ta ki mai e kau koristutu ku me i Purela A. Pea, pe ai moe ongo to uako e ua, ai koe to uako e fitu ngofulu, moe to uako e valu ngofulu. To uako e taha koe taha fitu, to uako e taha koe valu taha valu fitu. Ai koe ongo to uako e ne e ua, oku ia ipe e nau tokone a nau tolu moe, fai pe e nau ketchup, he taimi koto a pe, oko uilo ki ai. Pea, tahanima aki ai vahenga kona me i Wellinga Tony. Whataha i mai moi vahenga mo Wellinga Tony, tok wha mao po op mai pe e milika ia e ngahi hingo a katoa me iai. Pea koe, te ukamata pe hono uyu i atu, ko uhinga, he koe ahoni, koe pokolo kalam koe ahoni, te talau pe tak ki konseti, e tuko e talau ki he, ni e ta Whamatala ko tau aho ki he polo kalama ka hoko mai, te tau to pōtala noa ai ki he ngahi fōtūtū polo kalama ko toa pē, ki he whakahoko ho tau aho I he tāuni, ka koe ahoni, ko e tala noa I pē tau pō konseti koni o te waki. Ko,

kau ki ai foki ai pol kalamai a tonga o whakahoko i he tauni. Pea o ku tautoki lawat ki ai a moiange, ka ku taulaki talanoa i pe tau tolo e tau mea koni i nusilani koni o whai i heni. Ko tau koni seti, whakahoko he po taha tolu o novema, ai a ko ngahi vahenga ena ko osi tuku atu pe, pea ku ai mga hai hingoa, paku mahalo ko ki toenga taimi na alawa pe o uia taha foi vahenga pe ua. Pe tolu i he ahoni, pea toki whaka osi atu i hangahi polo kalama. Ka koe vahenga, ka te ukamata o atu e hingoa e ka vahenga oi, vahenga sendro lo, koe uhinga, koe vahenga ene o kuna utokolahi, pea na nau kamata i mai e ngā oi whaka koristu tuku whaka maafana o pito pea ohwarepe, ko nau taut na to whakalongolong, kai, kai ke hange ko lau, i kai ke tuku ange wakaia, he? Te tau kei, whetakai pe, koe vahenga sendro lo pe hendi o koe tokolahi ai, koe tau nofo katoa pe hen me he Manua Skolo, takatakai holo i loto maarie koni Okalani. Ai e akutaki ngā ue mai me iai, sa restu pou ni ua, pe mo asnate, pe he ke whaifikau koni kore niti riki riki, me sui tu pou, pe mo riri, o ki ai a hena Pascala, tuke a sio sai atu i nuku afe, Simone Kaulave, Simeone Tevi, kau ki ai mo siosi tupou niwa na apaa, mo Taniela na apaa, ana popua pe mo Paula Leveni, o kui kau ki ai pe mo Pisila, Filimo Hala Severe, ana utoiri uhatafe, Filimone Matoto, Raymond Tevi Kauli, o kui ai mo Samson Pahulu, Tevi Taoti, ke aloha lani Manulevu Siliko, Audrey Tevi pe mo Nua, kamai ki ai mo Magnolia Fifita Kautoke, pehe foki ki a Owita, Owita Kahomaka, pea kaumai ki ai pea mo Kerepi Mafi, pea mo kau koristutuku koia o esa utata konio Manroskolo. Ko fu vahenga kau kau aeni, koe uiui at peki mo utolu, mo utokanga mai ke tau, ngawe, koe tata naki peni ke ki mu ai a pa tuk whakao ko tau hau. Koe vahenga koen o e wesi te. Vahenga o e wesi te, o ku kei i ai ae tokoni paresteni, ai a koe whaifikau ko sione tunga fasi. Ki ai mo fehi langa langa, i lein manukia, tui pulotu vaka, Paula tunga fasi, Leonard Das pare a whaa, o ku i ai pia mo kite kei aho tu akalau, fuoloa au pito ho o toi kite, pia mo susieni fevarea ki ras, pia au ki ai pia mo tahen kon ko se yo nala savieti, ko ngo taksie ne ua o ku i he kulupu ko ne wesi te, ai a ko kite kei aho, pia mo ki tahen kon ko se yo nala savieti. Pia henga no shoa, o kui ai paresten malolo, o ku ofape, o ku keila o marirele ia sep tuiaki, talaf tuiaki, tangoi oni hoko taufa, sita ahio pe mo siastu nukuafe. Ko vahenga kurelini mo loto tonga, o ku keila o marirele ipe ai paionia taha ko ofa manukolo la atu, pe mo ofa filimo e halas faiva. Ko yo ngo wa pen kuma me ai ka ku kei mo ui pe a hingoa mo va henga ko ni va henga epsomu o kia a se tua ta ko ko i ku valu havea pe mo vola singa mo ka ko ristu ku me ai one hanga ku ya te vita po ese langi mausia pe moria po ese mausia pe pehe ki he ongo fefine ko Nikola Taina Nseni, mo mile ni ta vi vea ila, na ana kau he kolau vitonga he tau kuosi, ku whamanato ate e tau konseti o ngo fefine koni, ke mo kau mai, ke tau po konseti koni i he taha fitu, i he taha tolu novema. Pea koutui mahalo e lava pe mo e kivahenga wha osi koni, o ngo ua koni te ui at pe angata me iai he ko me ose tatai mimirika. Ko vahenga maangere, ai a koe vahenga ni o ku ki nau tokolahi, te a ku tokolahi moi kau paionia o nau iai, a ku iai kau whaifekau tokolahi. Ko whaifekau

0: o malolo ko iloa i pangai tui neau, ko whaifikau ko kaiama lavulo, whaifikau ko kuri kai wha, ko i paresten malolo ia. Ko whalalau hiva moa, sepet moala, solo mone wainikolo, o ki ai pia mo e kau mai ki ai pia mo meria me moala, ko i taksi eni o e ua afe maani ma. Aia ko i tawen ko na senturi ai a koitonga, e tawa ko ko ki tahene ko ni o ku kau mai ki he vahenga ko ni o mangere. Kau mai ki ai pia mo e so tia tutuku koko Fred Fonua, Manu Iongi, salat ahamana Mona Lisa pua kai velata, pea moe taksi o e uafe maa faa. Se la kisi si ulanga po. Simeone te vi he hea hina fare tau, ko e tau tokoni tau i paanga ia. Pea moe faifekau ko mo unga maka, ko e pure ako maa lolo. Ko e pure ako maa lolo au. Pea mo masunu tupou. Wahenga maa ngere ia. Wahenga lota fare ia. O loto whare ia aen koe na ulawat ki olunga. Loto whare ia o ki ae paionia ko orisia vai a kau whononga. O ku iai pe amo sion toafa tu pōpula a pau pitens pe amo a kosita te repo. Ko e vahenga ia o loto whare ia. O ta huhu o tala papa toi toi ko e vahenga koe saute o kalani ia. Aia o ki ae i tau paionia. E taha ko vakalo a manu. Senior, okay, I pay my nefa now, pay my own to a fine, my family. Pehe foki ki he Toeta Maika kinahoi ve ikune, ko na etaksa Maika iho no tau. Ko he isa ante lu. Kaike o mawe tau ka na etaksa Maika ko he tau ko yena. Fra osme isa ante lu. Pe amo ana poloniati. Ko hongo fulu, mahalo ke ito pe tai mi, ko ke ui ui at pen, ko ba henga manu rewa, o ki ai ai paresten malolo, ko halo ti moritika. Pe he ke alai peri langi, pe amo
1: orivia. Irine, kataki pe irine, ko hui ko tap tai mi, ma tos de sekoni pe, ka whakausi ima erewa.
0: Ia. Malo te vita. Ko tui whakangata pe ia he taimini. Ko e ui ui atu pēni ke ilo i he kaukoris tutuku. Ko e tau teu katoanga koni ka hoko, ko e tau konseti. Ki mu aia pa toki whakahoko e tau lotu whamanatu e tau ni. Pa ko e polkalama hoko te mau toki popotala no atai. Ko tui au ke ai ko mau e ngahi polkalama te teu e aho. Pea whakahoko atu. Pe ko tui ko au pua moha taha i Okalanin, kai tukuange a e whafufonga me i Weringa Toni, ma alo au pito ngau e lahi mai me i Weringa Toni, ko ilo i te tau whiloaki pe i he tau ongo katoanga ua koni o ku amanake hoko.
1: Iho lirine, ko ufa malo atu e, ko hui, ko taimi, ko lava e tau taimi, ki he whiafini kua e mea ku hoko, ka ufae wha malo atu ki he polokalama. E tōku wakai mahate tā tōku fōku mai he mahina katu ū e ririne ki he polo kalamā, ko e kakufa malo atu, malo apito kau mai ki he polo kalamā i he whiawhini malo. Ko e tau taimi, tō e tau miniti e whā pa moe konga ki he polo kalamā, ki he nima malo apito.

0: Okay, con này nếu xin là lại cái công na mẹ nó bà lăng chắc hụp vào lời cô nó nhận nhận na hiện nay nào pin con này ta tôi nấy ta tôi nấy they know we are happy to do what we want to do we not mean it comes out of your own heart a go if you contribute you know okay mẹ con là so what about you did you have the same feeling or you with him but share with us because that was my exact feeling yeah
1: Đừng đừng kia pha là để tên nào cái mà phô phong nè hay đi học cái mà phô phong cái hiện mẹ bên này nè cái pin này nè mẹ cái mà phô phong ngay rồi cái mà phô phong ta tàu tu à nè phi anh alo về nè ấy chỗ coi alo phật tu ở Galicia coi alo phật tu phenu à nè coi alo phật tiệt phenu à thế là ấy rồi cái mà phô phong thế là phi tàu tu à nè cái hay đi học cái mà phô phong mẹ em phải yêu mau học quá học mẹ bên này nè Ako we fa fitai, ne? Mo taimi tene ya we fa fitai me agua manaia, ne? Kula vea ne taktaki te atfenua, ne? Pela, ne? Te malo te aso, ya munisio mātou kwa ni maua mutoua, mutou pine, ne? Ko amanaia mātou, ki o mutou ngālue ngalei kwa ne ako ya, ne fai, ne? Ki loto te communities, ki loto ite a tūlanga o ngālue ngai loto ite ako, tūlanga o whakati mālo, ne? Tara, au fa fitai, ne? Ia me ayo ko hoki to kulang ona me te aho ko ma tu mo mo ne te ra ya ko muna me he ko au fu ne ma tu hoki ko la mo mo ni ma una to ka te ko tu lang hoki ro pera wa ko ya o te lang ata tu ai lo to ite ako ya I te fenu ne I tu lang ke ke ro I ya ko ya fa fi ne I lo to I fenu ai lo to I ya ko ya so se ko nga te ra ya ya kita ya ne e fa I to wa ko ya to tu sa o te mea ke Itu ko e tau tu itu ko yoro fa kimo mi akola ya ko ya e no ko ya ine tara we fa fitai au fa fitai mo tai mi te ne ga e au la ona ne au me e yo ki fa fina ke tau ko ma ona ra to wa ko ya a me ko ne ine ka he ko wa ke ne te na to ko la ona ko ya e fa la ne
0: he ala ne ne ne mo mo fa ma lo simo to fa fina ko ne ya a ko ne taina ma tu wa ya Kau ni pakai longgong mai, itu pakai calang tawa, itu pakai ni yang bingung mood. Tapi ni kamera sih kalau mami kau ni ya, ikaw sakit kiai.
1: Ah, aci lah himno famalos le. Perhati, tapi bukan ngau mutu. Pine itu time itu ni, kalau kita time itu kita kuah, kau fakai kiai itu trofinga malunga kilunga itu aku ya.
0: Tapi ni kau
1: mana? Kau fakai itu iya. Terala, tera. Kau ikaw fakai pula meni kota lah di mata loa ne. Koma uwa te awa noanga, ne? Fa afine koma fai o o la vea ngina ne tūlanga o takitaki o tātou, ne? Ko la vea lātou ko taritonu te malo te aso, ne? Me I mātua koma fai ni lātou o ako ia oko hine tūlanga te rā, ne? I loto I te malo, ne? Te rā la mene kati he ako ia he vae ngāli te rā pia he atangāli ko au mai ki tūpulanga tūpua tātou, ne? Au I tawiri loki te I tūpā o fa afine, ne? Aku tak fikir itu pa fafine, mesti ada orang pula telefon lor, me hari ni mahu entah tu fafine orang aku ya, orang fafine, entah tu pula aku entah tu loh, entah loh mami aku lah, entah dia entah tu itu ada file umu, kuka, ane, entah tu kita tahu tuan, ane, katerala, ya soney, kalau benci malu, ane, kalau mami yang melayu, faham dia ngaji dia, kita pulang entah tuan, matu, ane, terala, ah fafine, terala, heaven orang ngah mua, tu pulang entah tu pun, ane, kalau benci latu, ane. Me kora venda to yesonei, la venda to yesonei me oke heki mo somua ne, afa fine ko malaku e puke ako ya, mau pe pa malunga ne, ilo te ya ko ko nga ne, tera la ko ma fai ne, o ma fai ne na to wo ko kitulanga ko la ne, kai e tahi falo te me ke malatu an tato ilo te so, pera ne, tato pa me fa fine ne, me fai tali me pehe to pe pa ne, ka koe, e tau ilo ne ko e te olanga fa tu vago. Tau koe malama lama I tū, ne? Ke iloa ne koe. Koe tau koto iloa ne koe mua mea kora, ne? Te nohonga ilo te te whale, ilo te I tō whale kaupule, ilo te I tō whenua, ne? Mea kone e tau rolo tahi whakatahi mu tau pepa.
0: Tahi mi katoa. Yeah. Okay, that's one other discussion on another day. Yeah, because I have a different view on that, Mila. Ka hai pak tai lahi
1: no mo.
0: Ka ngali kilo tau hau, me tonu kilo tau hau in tai mi ne. You got to remember where you are in a time here. Bin tau fen wo kila tai ke ke here. When we come to Kaimatukitoa Whenua Tenai, it's always a reminder to know you're in Tuvalu, when you go to Hito Whenua, Toa Whenua, Kehea, a Faifainga Momea, Kimanatuolo Neko Toa, Ato Tulanga, even though you come there with a different view on things, Kakimanatuolo, a koi no hoi fear, you know, a koi hoki ni how we fear, you know, I takapili piling out there, or Tulanga, Kato Nukilo is a very good reminder there, Milamo, Yam Tato Fafine.
1: Ema de Fugo Hituvalu? You go a gay road of a two valve.
0: Then I hook it up.
1: Okay, but then a two valve, eh? Hack then I will take me go to go to the villa bar. Go a palang, go a palang, go a palang. Cacoe, cafe go a goya. A two neck, eh? In a woman at two valve, if I come at a go gay, go on a go, eh? You go to go ahead to the two valve.
0: Don't kill out how Mila. You're
1: not going to me by la vea, eh? Sana ko mafuringa ta was ko ngali ne ha te ola ngo to fa fine ne me ko ava no a ko ko nga mo me ne ko ma ta la ki to fa na u ne
0: to no ki la ta ai ya
1: te ra la ta to fa fi ta ki to wa ko ye ki to to tak tak ni ko ane ka ma ta ni la to ke o ko ta to pe ne ke ma va ta to pe ne ke ne ko ma fa inda to o ko pe ne ki to la ngo ne ne to fa fi
0: Yo, I'm aware that I'll go kai ya te tai mi te kau kilipati, kati mai konek whakara ngā tātu hukuru tā whai talangi te whewini kai whakafitai whakafitai lahila mō manatu ngāli, you know? Kona mai te tau whetu mai kona mila. Kai, once again, congratulations mo te a, mo tau pepate nanea, me maua. Ta hei ko te pepate pine, yo pe nā hukuru mātou wa ke kā konek oi koi whakaholo atu whai talanga mātou mua. The rest of your team mai kona mila. Kai mai konek, ia kua alofala hi atu mātou mā te pimo no tu walo. Ke manuia hoki. Ke manuia hoki au mea luku kona whai tele. Mea.
1: Lena e whala, ne? Whawhitai hoki mai kone. Ia, kua alofala hoki a koutou mai kona. Ia, te kai tau malele tu walo kona sa lau so se tu pa so se fei tu e whao te roa langi, ne?
0: Ia.
1: Manuia katoa tātou. Ia, tau whao mui mui ngata ki toko tahi. Koutou mai tua. Ia, mātou I roto I te whenua I te whenua tātou mai kone tu walo, ne?
0: Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, ata mo fai nga lato I mo to nga lu nga ngali ko na fai lo to me ata to tu ba lu ka me ko nei fa kalo mai de pro kala me a Charles mo de na ka u ke li pati ko nei ko to ka mai ja fi te ni ka to fa ka to ko lu a
2: You're now listening to PMN Tuvalu.
3: Celebrating the Pacific Spirit on the Kiribati Language Program.

0: PM in Kiribati.
1: Kopi koko. Kamia no arapata menasem arina no nipidum men te araki the flu dain te kamai turu turu ayo. Gana kopi koko. Eki kapoa ki ngana kim tais ke the flu chap. Maroro mam takta ke te tapo nana ipai naraki ke kopun taraponia are akea wanua akea akea onoa tuana tuana tuana tuana onoa.

Aga te baya ka kukurei da rikin na kuru nanon ami yango o am kandani nga. Morara rikin tereirei. Takataka menasim o meruruaki na bunganan katian tayan kouru. Me kandani nga aika ariayin korobukiya. Tota yan kouru aika ana korobukina. Tetaya vea kua kien tetai ayana anau. Baya kinana ya ponna kona retangiria o anukonan koroi yanasim. Taimani nga reirang nika kawak baina yeito kouru aya koroi ya amutu.

Jorgi at the soka karinan wowa ke type 2 diabetes pon te karinan norakin de soka ta panga kite kena iruia kain aben te petepik yaki kona nikato kaki ma e kona antara ruwa ki roi men kanakin namaraki aika apongana nakonda patam amen karawan te susuo iron am takita ke nakonti kliniki eka akona ni bokia kain aben te petepik pa enereke te marurung a te kakamakuri teime toa nongran panan 531 pi Ntayan kong rin panan na pantipitipiki. Ntayan te campaign na yas una kinakangay pun akia ko kong rana. O te campaign na ay, e po ka reyakinam ni kong ko tekan teoraki at isoka ntakalinan wawa ke type 2 diabetes.

0: Ora bara kita sangora. Ikai tana number ikai kona antara poni ikai ndai taki nanga ya ibukini kare kai kente ipopoki kana arona pa. Ge te menda ke tau kai nanoa te meroro. Au kona antara poni on te number to wana isua tenua isua. Ke kona ana pentection on te number to wana isua tenua isua. Nte tai na pera kotangiria. Au ki to kora ki ikai ke tau tau iu ki te ipopoki iu. Pon wapi mea wa te awa. Nika tua pong. Ko tangiri ane kani meroro ke toa ane kani nika karapeka ututana mea te counselor is an trainee ki mea nika tane ya ki bukin te itirayu te itapara. Rita kina kontana mpahan tau wana isua tenua isua ko kona antara pohonia ya kapuaki ke kana kwa amteks tau wana isua tenua isua au ki wapi mea watewa. Ina pangana the lifeline te rapo namba ya ke wanua akea ni mewa awa tenua. Tenua ni mewa awa, tenambarikane. Ake wanua ake, ni mewa awa tenua, tenua ni mewa awa. Kaya pandarapa na kandarakai, ake ruewa poni on Auckland, ni mewa uwa, ruewa. Tenambarikane, ake ruewa, ni mewa uwa, ruewa. Ke pantex, kangai help, ke awa tenua ni mewa isua. Kukona tex, antarapa na koya, Ntetaina para ko taina noya kita ntetaina para ko tangiria. Ibigin the suicide prevention helpline kamukonan dita kimi kangay aki ani mawa aki wanua no ani mawa tanang parikan aki ani mawa aki wanua wawa wanua no ani mawa. Ibigin the youth line kamukonan kami dita kimi kain turun dira kita kami kita kain the youth kita ngan pun kyo tangiria ngan meroro kina ayo. Am kanganga kita program akia wanua akia tenua isua noa onoa tenua tena barikan akia wanua akia tenua isua noa onoa tenua ke kampun konan teks na kondari wowa tenua awa ya ki kapoki ai bukin te popo ke rena ki pate Samaritans ki to atora ki kana popo ki na pe ai namba akona de ki akia wanua akia isua wowa noa Onoa, tena barikan. Ake wanua, ake. Isua uonoa, onoa. Oika ni tepe watanan tarapon na kamonan nita kinokoyaya pere nakapuwa ki on kamonan kamenana.
1: 531 PI.

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Kanne me uri yara korakin tita iriki ayo. Ayo ang kanne tita iriki aren na konan spa waye yau karaki are kanga karaki ka akakan yung raki stetani yay me ngayin kis wadirik. Atun na ukarakin tita iya yo pon dimi meta ane itengare ngare. Dimi meta ane itengare ngare. Timua-timua ay teki na kintikarak pantitay nang ay anak ang nakawa to wairu imeta. Kita bin nakawa ay akimen o akia pa ay teki na pekuna na. Iya kasika nao ay tak. Ay tigiro irang ay pa ay teki kunaw. Iya isa me iya isa. Ang kiyakaan ay amimi pa ay nura tiran na to. Iku pementak. Okay tiran na to. Inakanga meri yakasikia nape teirare. Hati yakasikia nape meri yakasikia nape. Meni karukua ya kosra patana. Pangaya pun te mena te teinaine. Mwante mimi to wai. Nura te teinaine e mwante putun naine. Rapatana pun rapatan. Te teinaine mei pipiena likaaki. Ai pun taran bukin teika. Itakun te teine maani yare. Handa yaram, aku mimena iya. Eka eka titi ina ini ayo etak. Hara upon ni tengare ngare. Ota meu, peke wa. Imimena imone. Oka yetau mei tokan yon wau. Eka tokake ni tengare ngare yon te vairon rui meta. Ok, aya kairia papuna. Ewe te iana korakiri imi meta oetuangia. Iwara baka maa karawati ya marakini kukurei ibukin na umere. Tera burena me iwara anakorakini yenne. To saki topo nakea ya payari ya kain tari nga iya. Aya kaya kaane anakoraki. Nki apene teteen tero ni kakaniko. Awa mimi ba aurakina ginebe me tari amaraki. Ika mwanti bes. Arika nene ime arika nene inebe. Aki ang aira, ay pesira tiya marake may mone ito yat tayya ni piyakoa. Aki aurakin me ni kasku yon rakay. Ay kwa me ngangura nguriya na kurakiri mi meta o amimi. Tiya marake niti piyaka ay ipun kuru aruna. Iminsi kuya titang ay yita o itapika manangana na itingare ngare payakan nuriya anakaro o itak. Tiwi meta, iwara basi na na kumuwa nori yao kura kimone. Eka ya karu imeta. Waka yung arengaya. Nite ngare ngare. Nairuko.